A ver, Mr. Nandolas, loi, hai chikit sila ku chenchili ga kuwa wasa tila kaala. Haku nane lo kumu kini sa chitsa, kini ta chilungu, kutani anga ti kuula. Zvikumeka zvikarata. Hile chi inga tlo kumaka ya hina ya mwush. Na kutzemba zaku, haku nane mranza mingisete ule kakuzama kuwe ufona. Haku nane ati charta hina tilima hajonti kasi kuwe, haku nane shukoteka kuwe hese kamu shukota kume ufona. Kamu shukona zha halungisua kuka chikatlechi. Shukala kushinga fanpage in kelechi neti.

2 horas ni 11 minutos, kuneni kungatsakisi amalungelo amavumela kuve sekhaya murenza mangisethu mfona inetleleki hamukela hi bula ka longoloko lowu inga wulungisela hi maswula ni tindlela tontle kasi kuve kuneni hi pangalatana ka siku leke nyamuntlha hikwalaho hi ta ve hi hambanisela change kala ka 3 hora xikati lexi hi tove hi ku chiketisela longoloko wa change ka ngoma ya vhiki hi ku nga tsakisi ni ku xikuvala hi vitigaradi mtsambiki hi kombela rivalelo ka wena murhandza mingiseti u nga xivela ku ve u hlengela ka longoloko lowu ka siku leke nyamuntlha kambe mabulo ni swileletelo zontle byi ta ve swisima malaharadi mtsambiki i misorupimisi ya le nyambani xikati lexi hi ta ve hi rhamba Julius Jahagali ka Masingi leki kuneni kumeka ku provinsi ya Tete ka xikati lexi na gi kutani ku hlamusela xihundla xa mali mali leyi murhandza mingiseti swikati swinyingi na vanhu va ku tala ku loko ndzi kuma tirho loko ndzi kuma ku ve ndzi rima ndzi bindzula ndzi pfuna ndzi wata mali swi na leswiyani kambe mali leyi loko yi kumeka mandleni kakwe swinyingi se swi humelelaka loko yi tirhisiwile yimbela swi nga loko mali liyani leyi ni nga xivi swona ku hi leswi ni leswiyani kambe chaka chini unga na chumali na mina kasike ola juice mangisa tle ginene gona smoke ku shwela mranza mangiseti ka sontle ya umbere ka hoti ya mugachi le magidma mbere makuma mbere tlani game matomo ni makata ka wona u tlanganisa ku lembe ka suganya muhla

Ao meu moyen mon fundi silika 2 horas ni 24 mrandza 27 ala kan sala ja ku kunene kwala ka zwikara to zwa ku famela ni tifoni a longolo ku hina nyamuhla u nga ta famba tindlela tinene kwala ko to lovetu tshikatile cha 2 horas kumeka na ku hidoka tokisano kambe ku hlawuleka ka suga nyamuhla zwikoteke kwala ka tiqunga leti kala ku tinga famba tindlela tinene em dosi dosinyo e jagalikanya solo kwala mprovinsi ya Nyambani. Ekombela moya.

disco ku sangula hi kwalomu ka malembe ya 1999 loko a ta ku Praia Feliz. Yesu mama yi hambanisela u change murhandza mingiseti hikwalaho ka ku ve a wu swi nga pasanga ku ve ku nga ti hi pfumela ku hehlengela na wena se kaya la ka dokadokisana loyi hi nga na wona. A yi kanisa ku loko swi ta ku 3 hours xi ta ve ku nyika longoloko wa u change ka ngoma ya vhiki leyi nga si chikela se ta yesu mama yi hambanisela u change. Legi unga uchenji kinga kumeka kivuma nguvu kama lemenza haku na kuona.

Zenkati katana itaveleka 3 horas, katleci 2 horas ni 46 minutos. Kwa wachali simamranza mungisiti chako kuonza kube ulele mamani, ulele dadani, lawa ngavali sima. Kambi loko vandilava mbiru wa tala vana, vastifane loko viva kula vanzi, vatila vateka vasati, vatekwa, loko viva vasati, lahava umba kungangu. Seke kavandilava mbiru kufane kube kuma azwana nukas kube segune siku vahlengela ka leswi va swi mahaku na swi va bulaka hikwalaho majalawa classic nova melo province nyambani ma hlanganile maula swa ku ela minha mulher no we qualquer kambe a watwa swa ku mutandzo mina kuseti a wasati wa tuga msambiki wasati wa lisima hikwalaho wena u nga lahlheli ni nga mupangalati vabyeli byela tiko leswaku lowu nga langa no we qualquer bona ku ta hleka a ku n'we hambiloko ma nga yeneli matini lomunon'wini hi yena yalowo landzeleka.

0: hayi lwe nganayo rele filmuka chingwana chana cha hash Alberto Masivelo hoya hoya kalongolo kwa ngoma ya vikila rad sembe gonja nuto
1: ah vito mini mnene ni fambe kahle
0: leso
1: ngonge
0: loko hi chuka ka basi ga wena uhumela safari
1: exactly
0: se loko hi chuka heka ntro wa chai zwisangu risi ku yene kandiro wa tau chai njenga kuma ku dingenisela kandiro wa tau chai Masivelo
1: ibongile leswi nga ni maha ni nghena ka ntirho lowu wa vuchayi lowu ni yo vona swaku swin'wana ni swin'wana swa onhekela entawu a ni nga na meyi ya ku ni ta layisa ku yini entawu ni vona swaku loko ni nghenela muzika ni ta kota ku nyika nawu entawu ma muzika ya mina hinkwawo ma ni nawu entawu hi leswi nga ni incentivara ni bya ni nghena ka muzika
0: swi leswa lembe munhu
1: ni sungule ku chaya mina hi lembe ga 2017 manjhani sungule ku vonekela ni ve ni sucesso hi lembe la ga 2023
0: ku sukela lembe ga 2017 wa haza makudeda nyana ni le dzo 2019
1: eh ani nga voneki eh manjhani 2023 hi muzika ya mina leya namuntlha ku ta hisa hi muzika leyi nga ni maha swaku ni kuma ntamu ni ve ni va famba vanyingi ate shoshu jani nga nduma
0: asikuti zwo mucha wa nduma
1: con certeza
0: azavala
1: vanti na so zavala lo mu province di nyambane ninga vola swako hinkwatu ti hosi ile swile khulumaka vati swako uni munhu wa mkulu
0: wange na madzevela
1: exactly
0: akona ku karonga munhu unavela ka vachaye ukwandira ku chaya ku fana na manyana kuzo utingenisa ka ta uchaye kutane zwama zwaliwe
1: Ben leswi swa matlaliwa hi maka munhu hambi hi ku khuluma eva mina loko ni vona michumu a ni pa xitori bembemaje ni lava swa ku michumu yi famba kahle ku riso a ni ti xipiraranga hi munhu swa matsaliwa ku riso hi ni la radio Mozambique ni kombela swa ku ni man'wani ma-program ni kumeka la ku layela okay mina ni bonga
0: ku layela wena ti vulavula hi mahanyelo ya xitshungu tilaya tiaka
1: tiswitaaaswonaleswo for iso ni nkama lowu ni nga sungula ku chaya leswi ni chaya ku timusika ta minawu ku ni vito va nga ni nyika va ku lizambi la milayo ki significa a job ya ku layela
0: jaga ku laya
1: vito ka dori
0: walezavala
1: azavalabrana
0: yo muchayelo ya Alberto Masivelo azavalo ni va ku tiva lomu ka ku famba u davata wa rambiwa muxipetaka
1: Me espetáculo ni maha sucesso, ni maha sucesso. Ko chota ni talomo província, ningena hinkwawo ma distrito, a província de Nyambane ou fora da província, mas chimu ja distrito de Zavala, na famba ni nyimi, ni va bailarino va ngozi, va kukina. Por isso ni kombela swaku hi dia di Nyambane ni kumeka la. Na kombela.
0: Ku kota komisa ankeni wa vachu.
1: Na kuma hakaya ka mina lomu Nyambane, leswi ni nga nghena.
0: Yeah.
1: Eba munga chaveni ku vita.
0: Tisimu tingani ka leswi nga na.
1: Ya kanka mashoshe, tisimu tinyingo komu ku leti ya ta ku rumiwa ku leti ta autoria ya mina. Entawu tinyi tisimu ta fika te ma 60.
0: Manje leti kusuka le 2017 ka 60 wa tisimu.
1: Ani kange ni. Manje ja leti ya ta autoria ya mina ta ku layela i vhiti.
0: Awu kambe ka kona umesa ku yini wo lora kutani wo wona. Ah, sugiuni gwan gava hanyi va provincia, va zavala, va tuga msambi.
1: Ati semu ani lowa. Nyiko ya mina nta vulisa leswi. Porque basta munhu wa ku mahali simula so no ma. Basta ni vona michumu ya ku le ya ntsakisa le ya ni ntsakisa. Ni kapaja ya ku ni mahamuzi. Swa matsaliwa.
0: Swa matsaliwa. U kongoma ku ya ku he Masivelo. Ntiro wona wa ta uchayela ku ya kuni. Ma muchaywa ndomu.
1: Epa, listen, leswi ni nga lomu province ni ta phindaphinda ni la ku nghena televisao a ni vhele national na swi lava leswi
0: u lava muchayi ku fana na mani
1: ya ben mina bawito a ni mulava Mr. Bawo a King Bawo
0: okay a ku vekheleni ka ku chaya naye
1: ehe a idea ya mina ya ku leswi ni nga fika lang radio a te vhe sucesso o televisao di Mozambique a ni lava lahani kumi foko ya ku ni fika ni kombela swaku mi ni pfuna
0: ula kuya kule
1: masivela ni progredira ni kula ni ventu tiwandu mamisho
0: njona he bula ni jaleke Alberto Masivela mchaiwal mka province Nyambane humela kachisiku wa distritu ya Zaval lumuka province ya Nyambane akono ukara kuvunotela kwandro ona kuti uchai kutano kujuja pake
1: ya kanga mwasho shinoti sacrificara ana msapote komudale manje komo inyekwa ya mina loko ni mahama bishikato woni tiranyana ni lansara muzika porque vaseketeli va mina nga vafana va kombela swaku epa Masivela xa kitala entao imisawu ya mina ya ku ntsakisa xitshungu xa mina entao tirhisa phaketi ka mina hi munhu a ni pfunetelaka manje va sapoti na valava
0: swa koteka ku hanya ku chaya kutani ku maha swin'wanyana
1: ya hi ku chaya komo vachayi vanyingi a swi koteki manje komo i nyikwa ni nga ta yi tsika hi la kula mexo
0: loko va ku lava ku rhamba ku famba davata va nga kumisa kwini makhero ya wena
1: ya loko va ni lava ku davata ni ta siya tinumero ma-contact wa mina i nga leyi ya WhatsApp i nga 82 62 79 021 repeat
0: 082 73 2021 repeat 082 73 2021 minga tati a rependera a dirirana Alberto Masivela porque Masivela não brinca ni kangi okay.
1: Ni kombela swa ku ni vuyelela ni ta sempre ni convidara qualquer tipo de programa
0: la radio ka esa hina radio msambeke kumeka na hekari hi nyika chithuzu va chai va Nyambane ka siku va ya phambeni
1: ni bongile
0: ku shivela mathomo ka ndrona wa ta u chai Alberto Masivela
1: apa ni bongile ni khese
0: bas ni ngela le u gumesa longolo ku wa ngoma fika la radio msambeke ora si roma ko ta chen era nga famisa longolo ku lo Bernardo Salomão hu yana nga ve a sesa michini ka siku va alongolo ku lo mchikelela tinkela letinen kala gwan fika
2: Ujenje gangoma ya viki ya viki ya viki.

Seko ga ku karata ka materla hina kunene lokala ka nisa zvako zvitsanzile ku ve bolisana achikati ndi cha kusikala duwa achikata duwa achikata 3 horas chikati le chinga fanela ku ve duka duka sane hloko mhaka kambe azvimhange kwala kati qunga tikala kuti nga vhumela zvitave zvale zvikamenika eshikole no shitoka mosh atinjala tivhumela ku ve mahale Leka 3 horas ni 24 minutos. Esse mama é rádio Moçambique, acha que o caso de Chile Junar, Maputo, Gaza, nem Nhambane. Contando que Nhambane, Gaza, nem Maputo. Mas também que se tem, acho que até ninguém lixa que ele anzileco, já contei com ele. Ah, no cara, tu lavana, lavou e acolá mutinho. Vai deixar esse o aí. Tiyuka kambe o hlayiseleki tulavela ku ka ki nga fambi tindlela tinene jaki tshamile ki tikhoma ka lala ki nga vona swa ku a swi vhumeli loko khe ku hlayisiwa mipurato ku hlayisiwa tinguta satwa tiyuka leswo swo hle ku lwela ku kumaka ku tshama hi ku lwela ku tshama kutani ni ku lwela ku kuma cakuka hi ku lukanga maheleswa nga nyikwi a tshamile a fumbetela kambe a chikela ka ku hi a swi vhumeli i chikwandziwula leswaku a nga ndzi lavi.

kame tabe zama ta tindlala tinwani ku tshintshile ka ke chaye tindlala tinene nene se zwilungile zwonke.

Kunene lika 3 horas ni 43 minutos utamukuma kwi wa kulunga kambe loka kutsakisa zwa famba tindlela tinene la swikala ku singa humanga tindlela tinene hi João Bata loyi yangi a mahili zwontle atomi mahi ku duva kambe va mahi ku nyika timhondzo ka sata tlhava tionela murhandza mangisati loko swi nga famba tindlela tinene u nga kumi ku pimisa swa ku khoma lingoti kutani ni tin'wani tindlela.

Akhombo ngiwile ka Jean Bata kunene ku yimbiwa leswi swimayeriwaku kutani van'wani va chikela ka kula ku vachayi va profet ku va yimba leswi swi tshikaku swi humelela ka mingango yinyingi kambe swa tshika swi tshiyisa swin'wana ku chikela ku ve ku rivakelwa leswi swi nga sungulisa swona lirandzelela ku za li chikela laha swi kha leswi nyinga ya ku rivakela ku lwela ku kunene loyi mun'wana a kumeka a nga hi na gezi kutani ku a kumeka a nga hi chumu mahlweni ka van'wana ku chikela la ka ku ve u kota lowu wa kuliwa ku mi yela ku lawula vanhu na yena wa hi munhu leswi kumeka swi bihile murhandza mikiseti ku hakunene ku za mi chikela laha mi chikelaku kona ku lava bulu ku laveka ku ve hakunene siku gin'wana gin'wana mi hlengela ka leswi mi swi pimisaka loyi riziana jai mange ku fanele ku vekiwala ka nyiwa masiku ya ku sangula lawa ma nga buliwa ku za mi ta chikela laha mi nga kona na tshama ku loko hi kona bulu ku khwatsileki swikarato swa ku fana leswi nga ka swi nga kumeki kambe mun'we na mun'we a fanele ku ve a vulavula leswi swi tshikaku mbilwini ka kasi swa kota ku ve swi mbetiwa loko mun'we na mun'we a tshama ni xifuva chakwe laha ku na ku zwana ku na ku tshembana

Kunene le ka 4 horas ne 50 minutes chigumisela zvimitiri le inga isangula lokuti mano ti kati katle chinga munyika uchenge kwamba namba na munyikiritiro wa usiku munyika la madoteni chionja cha magela manene nakona na ukombero wale le kwala kuti kunga tinga famanga tinjeli tinene kama munyikiri alongoloku wa uchenge ngoma ya vehicle kuti

Wavona ngweti umaka 5 hours na 6 minutes jinkaru neno kuva hilosela ka vayingiseri va hina eka sonto ya namuntlha na hi n'wi xuvela a vuyingiseri byinene ni ku lokoloka khwatsi ni mintirho ya radio Mozambique, mintirho leyi hi tshunelaka hi tamela hi nkarhi lowu ni nkongometo wa ku veneni mpela hi yisa mahlweni xiyenge xin'wana xa mintirho ya radio Mozambique na a nga xiyenge xo rhanga. Xiyenge lexi ke i xo rhanga ku fambeni ka siku la namuntlha nkongometo nokuva hi kota ku kuma leti ti yelanaka ni nongonoko lowu unge ni tidzungula vanga hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene lexi idem.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Lixile tikweni ilika 6 horas inkarune no kuva hingena ka xiyenge xa nkarhi lowu u landzelaka xiyenge lexi nge nsonto yinene ka mintirho ya Radio Mozambique. Tinomboro ta hina i 84-32-12-287 na 82-31-05-751. Tinomboro leti u nga ti tirhisaka muyingiseri wo rhandzeka a ku va u nghena ka xiyenge lexi nge nsonto yinene ka mintirho ya Radio Mozambique. Hi longoloka na wena kusukela ka nsimbi ya 4:55 xiyenge xo rhanga xa siku la namuntlha. Lixile wo rhandzeka. Alô, Lixile. Muyingi seru wo rhandzeka Lixile. Lixile.
2: José Ariel Makwakwa.
1: Sasekane ka rito, hoyo hoyo.
2: Kowa mpoti.
1: I Violante Kapitini Makwakwa.
2: Nikuvile swinene, tolipuyile langa fuzi na bei. Ama kwenu wa mine, kumuwani mafera ni muli.
1: Arengana mafere ani likola kulanzene kami ngwana mintiro na milumba stitch.
2: Ha, shao memba kwa.
1: Karbamba sona.
2: Asante lwe ni nevela mkwao la pakati kanja kwa kama kwa. Na wene kola anu.
1: E sona.
2: Niko sante lwe ni nivangani wako kola anu.
1: Na tangela sona.
2: Ndavanga nyimbalo ku ro mina vana vana suntu inene.
1: Mhm.
2: Iba tsamba masaka u. Mateo Gabriel. Manjoko shana. Nena. Mpomoro kuna mahasha ni. Ona madabe. Na madaja kobe kama hovu ni masome na mafuyali. Mafuyeke. Bye bye.
1: Kana mambo sonto inele ka wena ni njangu siyenda kaluswa hombe kufambere ka siku la namuntlhe.
2: Mama kwa.
1: 6 horas, tlanteka na 2 minutos i beyo inkarwa sonto inene aminti rueni ya Radio Mozambique. Hoyo hoyo, Lixile.
3: Na, bise nori, ganeru, ka ine, o, kwa ni ati, morangi, o, wanga. Le yanga jaya kopa ne ane koi lila mina. Lo kano motiva ngane ya jaya mina. Kokwani manu.
1: Kokwani manu.
3: Buino mavete.
1: Nikona nkata, nikona nikushuva ngopo sundele wativa. Nkarinyana wulu nisuke kaya uwa nakayalo. Se kushuva kukulu manu.
3: Ha kushuva kukulu nga kuyo suka kale. Nga kuyo suka
1: kale. Pei, iso wana nkata.
3: Ngabo leso ke 2020.
1: Kwenu sokampunzu wolo.
3: Sokampunzu wolo.
1: Ine kankata ka sontiana munthla utava uyendla yini u ishuvela mane na konavo.
3: A santo le morando o jenala kuti lulamisela na kuti sasi kuimbo maje. Kuri na velela a santo le ni na velela wana kola nenga mama morando.
1: Anga kona munwana anga kona.
3: Na velela wana kola no ni na velela mama kuri ve greje mbanjari ka sandela di deus di ruvu mo maputo vire la padrinya di beto sona kuma de sona ka vo julia mate. Vangani va radio ni vana velela a santo le ni ne vitela yena mana virgine mazive na yena padrinya dolfo bule. Na inkatukulu nwami na mwa mnyinga. Ambesu aula ula kuenda mweta kuyi. Mbazo nyana ena. Nukuli ambia njota yese. Shiguya nchanyo.
1: Haa. Wahitwa nako.
3: Wahitwa haa. Kasawa wae nilu ya. Ula ula ngopu. Dipoja haa. Masaya na sumu.
1: Haa.
3: Haa. Mito lewele.
1: Munu wae ena.
3: Munu wae ena. Nikorani na velela mishikosha shanye na gabi ya nuka usai mpuni kateka makweru.
1: Kani mambu.
3: Kateka shikumbashi mpuni.
1: Kani mambu asoda.
3: Uya kawa nipa mpete mkwa wawo. Pedro Mula Fatima Raimundo watenga wanyuwa zimpete mkwa wawo. Ae kate kene. Mangani mkwa wana varanza ni minabelela sundu lene ne mkwa wano katekani. Kani mambo.
1: Kani mambo sana. Sonto inene kawana ninjangu mruanziwa.
3: Kwa zila ni inavelele ashi bebeta nisha mna ishi nika shikulu katolo.
1: Kani mambo.
3: Kani mambo, kani mambo.
1: 6 horas, 5 minutos jinkaruwa sonto inene a Radio Mozambique. Katike uishuwe la mane sonto inene kalisiko la namontla. ka nkarhi lowu ku n'we hi longolokaka hi woyo woyo lexile. Allo, woyo woyo lexile. A wa tshukile muyingiseri, i Cesar 5 minutos 17 segundos i nkarhi wa nsonto yinene a Radio Mozambique. Mintirho hi tamelaka kusukela 4:45 minutos lexile.
4: Wayangula Gabriel Mfundisi Manjoko Nhlana lana zona vera.
1: Woyo hoyo pastor bavuwa makwakwa jala kusasekeliwa hi ku cina ni ku yambala.
4: Kanimambo jala mina kasi ngozi nga numela swantswanyana kutsongo.
1: Kanimambo hi tlangela xikwembu hi kona ka swona.
4: Ni ta mi khongela wa makwerhu hinkwavo.
1: Hi swona.
4: Xikwembu xi nga kha xi ni tlhelisiwe hi famba Mozambique a afrikaveni. Wafambo wa siya wangani ba wena. Kasi nsonto ya nyamuntlha hi wu swi kota ni ta ya tilivhizana.
1: Hi swona.
4: Ni ta swi vona ma tshamela koko ku sa swi ka swi hamba zululwani leswi.
1: Impela.
4: Maloko swi nyimanyimanyima ni ta zumani ya kona.
1: A tilivhizana.
4: Kumbe vanhu vanyingi a va xikuvaleni na vona hi ku vabya ka mina.
1: Hi swona.
4: Majavani bazamani bona nyana ukanga hlweli kusa amavuyela kaya makarata
1: mphela
4: nawela ntondoleni ni ba lava ba makweri wa kereke wa igreja ministerio de reino de cristo de mozambique ikola ka papai lorenzo chavati tsone ba makweri nkwa wa radio kola ka baba matuzo dance mango na manfire o man kan mambo ai tireni
1: kan mambo papai
4: kan mambo
1: Cesares 7 minutos de numero 84 32 12 200 e 87 oi oi li chile
5: ontem nós temos o prima quatro
1: primeira dama
5: não pode nem dar um terceiro papá
1: Marcelo e Oni dando 7-1
5: Marcelo andando pelo correio do pai Oanga. Anjangui no correio, camarino, camarino, vanga passando lá, o curro, anjana vanga.
1: A sócio, o homem, hein, já acorda com o ano que sou.
5: Acorda, o mula, acorda, o homem, sé.
1: Carmambo, santo e nene, caiona, o tavau e andraine, o chuva mani em carro a bicho.
5: Agostura papai, a gente só foi o aqua nem da chai, como o calil sinena, mas a com a não tinha ela falando de rua.
1: Carmambo.
5: Mas já, se como se deve ser que ele é com do canto,
1: Impera.
5: Carmambo, você não tem nem ela wena com o papai.
1: Carmambo.
5: Nem jango a wena.
1: Impera.
5: Nem jango a wena.
1: Mina
5: cam. Na verdade, jango não é o meu camarim.
1: Impera.
5: Nós estamos andando, ninguém não anda no tumbulo, ninguém vai se ir
1: Kan mambo.
5: Mamana mamu nyingi, mamana wamena Shiluvani, mamana Elena Gabriel Mashawana ngekateka mai. Nima se wamena mamana Joana, achele kwa papa nyanom. Nima ringi siti, kwa wuzi wana wana wana kundula yi, yana madala jako banga saa. Menge ee ayeni ya zunu sa shiti yombo, yana mtumbulu shuwa hi, nanga yiko matili nimi saa.
1: Kan mambo asana.
5: Kumuka wanchamu, aku chaisi, yeto utekisa sona au kilisa solo cha kumanjangu na uruli.
1: Nitangelile primera dama sonto ineneka wena ninjangu asana.
5: Kan mambo ni kensa matimala makule la Yehova nga ipasa nyese kan mambo pa.
1: Kan mambo asana.
5: Amen, amen, amen.
1: 6:09 inkar wan sonto inene a radio Mozambique a emissor provincial ya Kamaputo. Oyo hoyo lishile.
6: Xikangadla minha vida.
1: Ah, xikangadla mpela, mani. Ah, e Fernando Guevane, tatarão magwagwa?
6: Ah, mano, a minha ocala.
1: Quando cona, papai?
6: Ah, acuda com a carrata. Eu quero que eu vou matar.
1: Nada, sem cona, é fiquilha, que vai estar lula missa lesi, se fanele o lula missa waeina.
6: Caramba, mano.
1: Xikangadla minha vida. Ndzeni ka ku xikangadla ra vutomi bya hina sonto ya namuntlha u ta va u endla yini papayi na u yi xuvela mani
6: a sonto ya nyamuntlha n'wananga i ku ya igreja ni ya dzunisa xikwembu i mamani wa wena a namuntlha eba makwene ta kongo makole kereke ya dzi ta tshomile si ha isa ka ngari kwa la tsaka ka si ku tshuka ya go amena na Laura tshuka ya kona na u na wa munyenge mwana wa bena abo bo shlovane ne hinkwavo hinkwavo hinkwavo va hi kisiki varati ta va teka hi famba swondweni a ni mi rivalanga Fernando Bela na wena a vun'wana ni nkosikazi a va tsaki vakreja muti
1: khanimamba soda
6: chao
1: santo yinene ka wena papayi xikangadla minya vhida
6: damles
1: Sezora, gente, tanto que dá 11 minutos em care wa kuba hilongoloka ka xiyenge lexi xinge nsonto inene a radio Mozambique. Olha o olho lixile. Sasa kana garito. Lino baba ne kele sa radio Mozambique.
7: É uma da Jacoba de Santo Mugara Mahubu.
1: Amungana wa mi wa kukala mani.
7: Matirela kona ba makwa kuma ikalisaka
1: impela sonto inene ke baba u ishuvela imani u tava u endla yini hi ntshima ka lesiku na namuntlha
7: wa ku sungula hi wena ngwana ya amukela ba makwa
1: khani mambo
7: sonto nyamuntlha ni kule ntirhweni makeni ni nyikela ka baba Andre Gandamela marakweni ni sato wa Filizarda na DVD ka mahlongo na ko siya mezavalo na primera dama na vuvonwa mnyenge ni na Carolina Langa vangani va mina bava matola ni tirhaka na yena kola Pintori khalimambo
1: khalimambo a swona
7: na Urus Mkopo matola siyanga ni hlola mani
1: impela
7: chao chao
1: sonto inene ka wena ni ndyangu a swona
7: khalimambo khalimambo amakwako ni khensile
1: 6 horas, 12 minutos, 14 segundos. E longo logo que está só, só cabe mexer a mão. Encarlou e acaba com a gente. Vai, o chuveiro no santo e nene, não vou enguiçar do nene. Já me entrei aí na Astichinixá, Rádio Moçambique. Oi, oi, oi.
8: Lixo do meu povo.
1: Ao Xene, Sassa Canecarrito, ele não vai mais naquele.
8: Meu domingo está dela, Chivulene. Amanhã.
1: Ei, Chivulene, oi, oi.
8: Oi. Mambo makwafa mina ndi koyini uleni kaya
1: hi vatomi ti xongena xirhami mphela
8: xongena xirhami
1: inaka santa inene xivulele u yi xuvela mani u ta va u xuvelekisa ku yini ka lesiku na namuntlha hi swiendlo ni swiendlakalo hallo a nyamalalile xivulela nga ha twakale ka lenkunga hallo Awatsukile Shivulele. 6 horas, 13 minutos, 17 segundos. Encaro o assunto inene, Lixile.
9: Lixile, Gilagão.
1: Sassacane Carrito, Lilumba Manike, a Rádio Moçambique.
9: Lilumba Madalas Toy, que é Jonas, barulho lá com o chão, lá com o puma na mate.
1: Hei, amaceva com a mate, que é Jonas.
9: Ah, enxomulo, Oceano.
1: Enxomulo, mano.
9: Ou culumage.
1: É, buena.
9: Ninguém acha isso. É para um gongo, um gongo, um gongo, um gongo, um gongo, um gongo, um gongo, um
1: gongo,
9: um gongo, um gongo, um gongo,
1: um gongo, um
9: gongo,
1: um gongo, um gongo, um gongo, um gongo, um
9: gongo, um Agora eu venho na compra ele cá hoje.
1: O que a Jonasa hoje com o meu vanga zava engenhe se lá mate cá Jonas mano.
9: Vakite.
1: Ah, bueno.
9: Vani na velam para o meu cabelo suvene. Vani na vel. Mas engenhe se levar a dem compra o novo balé pela ninguém vai curto com a gente.
1: Ah, ninguém vai curto mano nada.
9: Sou meu eu que lhe engenhe se levar a dormir. Nem na velha são de ninguém na mão.
1: Impela.
9: Eu ando em quavo, a escola em quavo. Na ué, não, mas eu não quero isso lá.
1: Canmamba, Zoda.
9: Eu vou colar no Oceano.
1: Canmamba, na ué, não, eu não quero isso lá. Santo, eu não quero isso lá.
9: Canmamba, isso lá.
1: Lixile. 6 horas e 15 minutos ele rádio Moçambique antinza dropen da Kamatsolo e amukela unwana muyingiseri hoyo hoyo lishile
10: khoshena oshenda ta
1: hoyo hoyo lwei Steve lwe
10: ayukulo
1: sonto inene ka baba uyishuvela mani mashele kusungula kolano nga kona manjani
10: amashele la ninga kone akuvulanga kunuzima kuzitolo madamjeni
1: ayitsombeli leyo
10: doyititari kutani hi ka kimfikimfi leni nga ka yone kola ntshaku kwartera usete nakona ku faniseri makwexi Cesar na yena hi le ka yimayima swina hi swi hi na byaleni kutani hi ntshava leyi ni nga na yona sonto leyinene vamakwexi hinkwavo ni vatirhi va xibedhlele lapfa va le karhi va va tindzela vovanu volavo sonto leyinene para vona khani mambo
1: kani mambo Steve a hosi a yi ti vonakalisa swona va ku bya yona byo fihla kala byi vonakala a ku rhulisa ni ku tengisa ndyangu lowu dibelekiweliweke hi mati ha swona
10: hi tshembekile hi tsotse
1: xikandzelamakanimambo sezora xi tlhantekela 16 minutos na 17 segundos hi nkarhi wa nsonto yinene a radio Mozambique emisor provincial ya ka Maputso hoyo hoyo lixile
11: Kausheni tatana wa.
1: Lishile inamanike alinkungene a Radio Mozambique.
11: Armando Mavota.
1: Baba Mavota mi hikuma mile kwini hi nkarhi lowu wa mixo?
11: Unikuma na ninga nkumbeza.
1: Sonto inene ka baba ka yona u ta va u endla yini na u yi xuvela mani?
11: Ku tilongisela nta a chichi.
1: Mpela.
11: A sonto leyinene ni navelela wena kolani.
1: Khani mambo.
11: Ni ndyangu wa ka Mavota ka hinkwawo.
1: Hi swona.
11: Ni gama Jani Tlhani Dzungula Zulu Mavota. Ya, khani mambo.
1: Khani mambo ha swona.
11: Ave ntuzu lowunene.
1: Ni tlangela wolawa ha swona.
11: Khani mambo.
1: Mixi wa hombe sonto yinene.
11: Khani mambo.
1: 6 horas, 17 minutos, 18 segundos, inkari, wan sonto inene, kati ui shuvela mani sonto inene, ui bela linkunga na uli kuinu, hoyo hoyo.
12: Baba Makpapa.
1: Hallo.
12: Hallo.
1: Hallo.
12: Hallo, Baba Makpapa.
1: Sasa kane karito, ina mani ya mchinini.
12: Uli matola se, kwa ritarao zinkeji, kwa lagusi unishpital provinciali. Baba, oras pitino, sinkopo.
1: Baba mkopo hoyo hoyo.
12: Ani mambo baba arimu makwapo.
1: Minjani ke tinozi?
12: Hahanya babu.
1: Mahanya.
12: Hahanya yu mkutuani.
1: Hei! Ansonto inene baba mi shuvela mani mitava mifambisa kuyini kukali siku lela na munta.
12: Asiguri la nyamutla baba makwapo lele. So anila kukula vila na wede. Akupuka nitilungistara ni ya atundui.
1: Mpela.
12: Ya nyani ya khongela xipembu simpuna masipela wa simpuna ka hawona mi tikile xikhensa.
1: U xikhensa mphela.
12: Ya u tumile mi mthela karata. Isi se hi fambaka leswi tatatana baba loko hi ti lungisela ha hoxa. Ya hi leswi se ni la ku swimahaka mixiyuli.
1: Ya.
12: Loko ni wuyile ya lana leswi swin'wana swa ku pedi ni nga swi endla swo swa ku tamalana ni ta jogo stone Abangana lava ni lava ku teka kala. Wa ku sungula ma Jacob na wena ma nyanga wena ku tsaya ya wena ni ku tsondulu ine.
1: Kalma.
12: Ni tsondu zandamela. Ni vafana va wena hinkwavo ka zandamela Luka na Zwangi hinkwavo ni ku tsondulu ine. Na mama na Amel ya bola. Se baba makwako.
1: Kalma.
12: Ni la ni ku ni mhaka leyi yi tikile ti hi besta fere la xikola sundari. Matola. Ya la nene ku nginile ba a group ya vafana ni mabutsha va vanga a banguza le mndzeni ka xikolo
1: vati ya vangena ni mabutsha ko xikolweni
12: a xikolweni va nginile va tlhela hi mura va nginile na ku ni maphoyisa la ya vagwarda va hinila va vanga banguza ku ta ku henhla le ka ma
1: va vanga banguza mesmo
12: he wena Mina ani vavulavulisa vanhu n'wana wa mina dyondza kwala ka xikola xexiya na yena a likolo mikasala yo leyi va nga nghena ka yona hinkwavo masala va gubuza lomuya va phela va huma va famba va panana aba guard vale nyongweni se a ikombela swa ku pfumu loko a wo switwa ni dress down di school a wo hamba a di dress down o papela va rumela ku za ku vilwa maphoyisa laya
1: ku vekiwa maphoyisa la xikola
12: ya va lava va nga laya induku ntsee maguard wa ko a ku ta phoyisa la xikola xibamu
1: se vafana va endletela mabanguza lawo hikuva swi vona swaku a ku na munhu wa ku va a vhikela xikola mpela
12: ya ku lahayani va lava a matelefoni ni timali loko va fika lahayani va kukela mapasta va fika mapasta lahayani loko hi ni foni va teta loko va vuya futhi kwala ka ku huma la xikola laha la sikolaikozesetad sportive laya va sencha va fana wena u nga ambala xifambo xa bombo ku teka ya ey alana a ku na vutomi lalinene leyi ndzeka ku lana xikola xa hina xa matola ya hi leyi yi nga humelela a ku tela ka vhiki leyi la tona a tolo loko ni nga hlayangi ni wu swivela ku nghena ani wa wu gapu ni swoswa ku ta a kama wa ha pfumeli kama ku nga tirha bava langa
1: hi swona
12: yinsu ku namukha ni hayi haxa yi tiviwa swa ku heyi lani a ku na vutomi la tukatiatiku kuwa n'wana wa
1: wena
12: ya u n'wana wa wena wa vuya xikola ku ni jali hospital
1: u ku telefona yo lahla ku va yo teka lava vafana
12: wa swi vona ya hi leyi mhaka kona mbamadamadamadama kwa
1: khani mambo hi tlangelile hi twile ha tshemba leswaku maphorisa ma ta hi pfuna ku yi jamula leyo
12: khani mambo tatana makwakwa tirhani khwati na ni ni sali wa mina Philipe Muloxi ku a masaka ni ku ni tata swivali ta teka saka la mazambana
1: impela impela
12: khani mambo
1: khani mambo ha swona
12: yeta
1: 6 horas, 22 minutos na 50 e 7 segundos. Encarei o assunto aí, Nene. Oi, oi, oi, lixile.
13: Ok.
1: Oi, oi, oi, oi. E na mãe que ali encungene, lixe?
13: Ali, mapá. Quando a mamãe na Helena Gabriel, mas ela bela, os cabelos, bela, da opção.
1: E Leninha?
13: O coi no papito.
1: Ih! Já, na chuva, e Leninha, o Astiva?
13: A
1: ku kala nga ku bozinyo da mati lama dlayaka torha mpela kweni kala na ni le kola xitichini kweni kola ni love ni kola a ntirhweni
13: kuri ziko ukoka kumindasi kumishe madamu
1: kwese ni kona mpela kari mambu sonto inene ni shivela mani mama Helena Gabriel
13: a sonto inene ni shivela wana kola nani batiri kuloni wana hinkwavo hivitela Alberto Langa na mwamu ningi na Marta Shiluvani na Kashtigu Tukani na Elia Izandamene na Guevane, na João Marcelo, Paula, na primeira dama, João minha nome, Antônio minha nome, vovó Carlota, no Guanaque, no Contiro, Nene, no Cucumuca, o Tava, Rungula, na Zeba, Kipi, Paula, na Vantuaca, na Helena, na Gabriel, na Gabriel, mas chama que não era Gabriel, mas chama, no Tchau, Tchau, Cucuica.
1: Canimamba, Sona.
13: Canimamba.
1: Xikangadla minha vida 6 horas 24 minutos hi le ka nkarhi wa sonto yinene radio Mozambique a li ncunga a li yimi li bela haleno hoyo hoyo
14: khani mambo
1: sasekani ka rito hi na mani a li ncungeni
14: ndzi fanele saseke jala January na wuneta lana switina la
1: hoyo hoyo
14: kusava mutswaleyi kha ri wunene n'wana lweyi
1: u tswaliwe hi nkarhi wunene mpela swa twakala laha
14: ni tlhe ni nyamwa dojan
1: a nga li vatsongwana va sweswi hi tirhe ximezi se va mu nyika bebe rawu
14: a ni hamba ni baji pen
1: a
14: ni sweswi ni khuluma hi ximalo wa ni nga hamba ni hembe ro goma woko
1: impela nge wo va mbhunu na ku vona mani
14: hi ntiyiso leyi hi ntiyiso hi ntiyiso hinkwavo va nga lava ni wona va fakandza
1: e wena
14: na yi nyikela ni tsava lama helanga
1: ni lava swoswo
14: ni tela ntava ka na ka swivalla ali imasaka a imasaka emahilani emahilani nga kwa swivalli wa yena loko la mazambana a ti si si khadzi khadzi tindlela tindi si mahilani a bari ta ka mazambana Inenza wa mahira ndi reporter amani. Amahira ndi sino kwazi. Ava kama hila ni vafamba famba, na kuna sikaratu. Ambo silikona asitulimpimu. So sinu kuhuma kwa njangwe nisukina kurulile. Wanito makwapa.
1: Pela no ingi seete, kase kase mpela.
14: Nitulami sara nili so, nila Amerika biya kwa la mahilani, nila kwa ya sondwe na mwusha. Nyani akhoma bhayibhele mina khoma kuti handela namuhla
1: ah nyamuhla hi wena unga tangenisa nkonzo
14: mina ngata khoma kuti handela ta swonto kusuka vhelisiwa ti mahilani
1: se a matsalwa yako hola va ku hi ba hi wona nyamuhla hi wani
14: ndika ya Filipiya
1: mange yini wo lawo
14: so sino khuluma ku li tsongo i yeki fa dalia sete
1: ya ita wololoka nyamuhla mpela
14: futhi nabo isusathe vata tsaka majozi mina muzi
1: impela
14: atolone phaza mushuleni wa makili yendla niti he doza va brata ka unkili ya smart no buya no wana trejovo
1: vanga tateka
14: umbo kwatise mhaka ku smart namuhle ni komba swa tateka unkili ya timanga hi doze
1: mina
14: no Madison Street pamakwakwa
1: kan mambo
14: nikombela ufambisa tiri kurula sona chao
1: kana mambo usiyanga sonto inene ka wena ni njangu
14: inkomo
1: ahimi lika nkari wa sonto inene shikangalya minya vida ikhunga na ikongoma ka simbi ya satares ule radio msambik ifamba na wena ipfumelile leswaku mpela ka hina mafambele wo lawo hoyo hoyo
8: yawo makwakwa ndleni vuya liyowa
1: kaka
8: ya ni vuyile mapapa se anga ha hlolisile hikuva sa hi pfuxelanile nhlawu sonto yinene ni yisa ka wena kola na Alberto Langana na David Ntimani ni xiluva xa mina Joana Francisco Chavana Madalena Fabiano Xivulele Rosita Mandlati Regina Mandlati Pedadi Mandlati Maria Mandlati ni kereke hinkwayo ya Luxi Sayone Apostolica de Mozambique.
1: Ao. Kana mamba sona, sonto inene ka wena ni njangu.
8: Kana mamba makwakwa na wena vasuve njalo sonto inene para wena uta tshela. Bayi rugulela kaya uli.
1: Kana mamba sona.
8: Kana mamba.
1: Seis horas, 27 minutos, 42 segundos. E kungisa soso ya kansimbi ya Safares, oi roio. Lishile.
15: Lishile. Tatana José Ariel Makwakwa.
1: Hintsa kulo kulo hoyo hoyo.
15: Kan mambo sianga una José Baketi.
1: Ama bizweni wa mina li yeshe abuwana.
15: Kan mambo sianga.
1: Ma bizweni sonto ya namuntlha. Uyi shuvela man.
15: Sonto ya namuntlha kusungula ni shuvela n'wini mo hi tirhela ka kwalano. Ni shuvela fika da mina vona wa nyingi kosikazi Lorenda Baket Roda Sinyoni mutumbulishwanga lwi Ivone Baket Aron Baket Carolina Langa ni gamisa imamana Elena Gabriel Mashala na Lydia Kumayo na Moise Pelene Terone ne shara bye bye
1: kan mamba sona sonto inene ka wena mabizweni swi endla ka swinene ni mintirho ya hombe ku fambelekana na muntlha siku a sona
15: sonto inene
1: Cesares 29 minutos ule radio Mozambique emissor provincial ya ka Maputo nkari wa ku va ya mahlweni ku famba ni muyingiseri hoyo hoyo
16: awshe
1: lishile na manekele nkungene
16: una Armando Vasco Sitoy la patekila
1: Uko na stoy.
16: Ani munyingi babo.
1: Inaka. Utaenda inika sonto yana munthla kudlande.
16: Ah kudlande nyamuntha lesola kupuka lati lungisela ya kudumiseni ka xikwembu a kha batafula.
1: He wena.
16: Ehe.
1: Nyamuntha isonto ya tafula ka nwina.
16: Nyamuntha isonto ya tafula nyamuntha ka hina ku segundo domingo.
1: He wena.
16: Ehe.
1: Kan mambo.
16: Eh na bonga na nguna utirani kwazi kola.
1: Ni tlangelila sona.
16: Kani mambu na mi tlangeli kuyamkeliwa kankarilu.
1: Hi tlangela kuva utipatsa na hina kale siku la namuntla lishile.
16: Kani mambo, kani mambo.
1: Sezores, itlantekela 30 birutus, ikungisa soso ya kansimbi ya satores, woyoyo lishile.
17: Ungano wanga Cesariel Mukwabu.
1: Sasa kana karito manu.
17: Manuel Mbanzi mwenye wanja vela kwa rata round 2 jibe.
1: Anga kona mwana loka angale Mbanzi. Wale sima kami.
17: Mwoto tela kustasu kuse hiyelu.
1: Ah, aritu baba alitateli. Wote kena kustasu kuse ni linda vela mpela.
17: Wai wana magako.
1: Minjane ke Mbanzi.
17: Kwa wana lo mwenta anja vela kuruli yelu wasiani.
1: Mpela.
17: Afiki na lo analifamba kuhati mzara haa kukongo makoa.
1: Mpela.
17: Ale sumpunzu lo ulisa. Anu ufushila na wena kwa ta masiku hingi wanana.
1: Masiku pa.
17: Masiku hentamu nitani mayu kusuwa. Kama lo anisa savisi waka statusa wena lukuna sana. Majisteso sinada na kuhuni.
1: Nada silo yungkwasu wata unyika nkama. Kambe sosu ungea unga hata nitwa kukala seniko.
17: Ah, kanmabu mganu wanga.
1: Seniko.
17: Ya, zaata tana makuwa kwa nilaku ngera makini. Sungula ya wena lukumuka kayo tani rungula la mamani ni wano kwa. Alman wana bandi sonto ya hombe para hini.
1: Karimambo mgaru wa me?
17: Ateke nkuwa wena na ina musi inza kwa ngani wisa susu.
1: Karimambo azode?
17: Ni hele kataka mganu wanga sabadu albin muhambi ni satu waena ni wana waena liberdadi li kelewa.
1: Yeson?
17: Ni hele kataka mganu wame na izaura undati seri chilo ni katatana marimu.
1: Uhum.
17: Isa kawara sumashangwani kama chime ya da sonto inene.
1: Karimambo?
17: Vriya tulanga kanya goya na ene sontule inene. Nuku alukawa ayingisete mkwabu. Alumakwezu pala mira Francisco Mbanza. Mulo tani bili le sontule inene para ene. Nsatu wa mena Fatima Shukonela Mbanzi na ene sontule inene. Nuku ayingisete mkwabu wa shtichile sa radio Msambiki. Awa wene sontule inene. Katana makuwa kwa akutea kuengesa sonte ya hombe para hinkweru ayikatekina. Ashkwe mbashi ishishana matomu na makateko. Hewa ni sonte la inene. Tasungu nuka vika kukurula mzugu. Bye bye mganu wangu.
1: Kanimamba sona. Sonte inene kawena ninjangwa sona.
17: Kanimamba mganu wangu. Bye bye.
1: 6 horas, 32 minutos e meio. Akunga, ifamba kutsongo kutsongo na yuku shuvela sonte inene lishile. Hello.
18: Kana makwa.
1: Sasa kana karito lilumba mani kusukela kwi ka kona.
18: Okay, no na zonga to ta mongoka.
1: Ta kushanya na rito ka madzola utwali mfuthu.
18: Wana ko na zonga to ka mabongo.
1: Ina ka sonto ine no ishuvela mani ke zwa madzolo.
18: Aku kala ke talo makwa.
1: Ni kala ni likona mfuthu.
18: Non ci le tolo, non puoi dire. Non può essere vero, se cali sa la zona lì, e già si mamma.
1: Canumambo, è meglio.
18: Andrei a pensare con lui.
1: Opa, è meglio in pella. Ah, ita vuole loca, non c'è un bilule, e tenga in pella, e c'è la cuzzongo, cuzzongo, e sua zina.
18: Ascolta lei, meno, e non è colla, non va niente.
1: Canumambo, soda.
18: Kamatolo mkwawa. Munga kuhosi. Hai greza. Yoze postolo. Waka mavoko. Mwaka mkwawa. Namuza wene inge. Masi bumbu dimi. Ikiri mali dimi ngu kwe.
1: Kwe inampela haa. Inge na kola nyamunchala.
18: Lisi vai ulo lili. Kwa sana mkwaka. Ngala wisa strategi. Nete lili. Ngala wisa kukalau ya mozala. Ima ni mwoni zinti. Zinti. Voti cha malili wa izila hako, voti kumbrare chala hachu kweka, esi kwa isani sali kutoko. Poprovetara nchumu mkwayo.
1: Poprovetara mani.
18: Ako famba la usuku ya mozala lane, belelana lane. Maria koni munu, oti tekele la izila. Zali, si mgena aline kwa. Jadi saya nak kongsi dengan budi semua. Masih banyak pun aku ini ada di support. Ini mana lagi mana boleh. Jangan cuma sahaja nak jolai semua pun ini boleh. Ada amat ramai amat long. Semua kongsi jadi entah macam cuma ini mana ni aku ayah ada. Masih. Ibu profesor anak kolam. Nama apa?
1: 6 horas, de tantequela 36 minutos, e com que se associa a Rádio Moçambique, de número rotaína, e 84-32-12-287. Lixi, não vai lá, como é que era o licor? Oi, oi, oi.
19: Copito.
1: Sá, se carrito?
19: Ah, eu nunca vi, não estou também de antes.
1: Mungano, amé, Johannes?
19: É. Yeah.
1: Babasbia, oi, oi, oi. Mitaenda ini ka sonto ya namuntla katika yo sonto lei uishubela kubaiva inene kamani na mani
19: ka sonto ya namuntla akuna shuwando kunga kuya sonto ya nachenza ikombela nisifa nikwa ini kwa sonto
1: hiso
19: niku inavelela wenu kwa lani ukalima kwa hau.
1: Nikali le kwa ni le kola shtichini bavo. Anon kenta ma hungu ntse. Tu weti ti naru tako tana nukwa hala kena. Kambe se niko.
19: Pao, kanumamba.
1: Impele.
19: Nukumabele la son tuve imene.
1: Kanumamba sona.
19: Kwa tisikulo ni mkwa.
1: Isona.
19: Nukumabele la mwana vachonga na mele vinesike biye mkwa.
1: Impele.
19: Navela DVD na D-Class, nikoskazi yake.
1: Kan mambo.
19: Navela Amelia Shvambo, Amelia Masinda Kwala, a Machungu. Balis Gmedo, niko a Amelia Sbia, Magaya, bali brevista lá. Navela Vakasvia, um quavo, colou um magazine, um quavo de vai para o magazine, vai para a cabeça.
1: E só?
19: Navela Otomizine, na Lina Machol, Lina Mal, um conal, Lia Matindi, um quavo da Vanindela, Canmão.
1: Canmão, Basoda?
19: Um cascajá, um homem. Tchau.
1: Canmão, Basoda, tchau, tchau. Sonto e nene kawana ninjangu. Seis horas, 38 minutos na 12 segundos. O rádio Moçambique. Oi, oi, oi, Lixine.
20: Auxine.
1: Sassagane carrito.
20: Lilumba nkosiam, a safada.
1: Nkosiam. Nkosiam. Mungarome, Auxine.
20: É, o Xeno, babu, hakarelana.
1: Hikalelanile, kambe, eme, elwe.
20: Nami, na, eme, elwe.
1: Ina, kamungano, amina, nkosi, yame, a zavala, mashele, iwani, zavala.
20: Lise, kwata, gambo, haliwona, ele, lia, liyo, mama, la mama.
1: Liyo, mama, la mama.
20: Angamu, ipukile, nkwanyo.
1: Impela.
20: Namunke sikula kudzimisa xikwembu yakho esontweni le.
1: Ni yakona esontweni mphela.
20: Ahonti nwina khose yokumbe minjani.
1: Hi vatomi hina la ka mapudzula.
20: Khani mambo.
1: Sonto inene ito hluleka ku kuya dzunisa hosi na hi swinavela hikuva hey hi biwe hi xikala mphela.
20: Mphela mphela mphela.
1: Se sonto inene u ishuvela mani nkosi yami.
20: Eu acho que não ganha a rádio, eu não quero lavar nem jungla cabona, mina a rádio lá mina lhe file, ana ande nem como programa.
1: Hey, salva vale isso mano.
20: Ai, ai, ai, ai, eu não quero nada jungla ela.
1: Impela.
20: Lá fica sendo rito nelo.
1: Cani mamba zode.
20: Ebo.
1: Ebo. Inkosi Yama Zavala, 6:39:54, Lixiru Arcaia Roio Roio. Sasa Gara Carrito Roio Roio, Cacha Cacha. Awa tua kali a wombe mani. Hello. Ina mani kali nkungeni lezi. Yerwe wansa tu wami ina kumbe mungwana. Ina kawanzati, so ini bowana mashele. Kani mambu wanzati, ansonti wana munta. Kayo na utayenda yini na wii shuwe la manu kuwa ifamba itinjirati nene. Anga kona mwana, shikangada minya vida nkata. Kani mamba zode. Impela. Kani mambu. It's on. Impella. It's on. Can mamba's on. Can mambo son to lay nene nukutsaka eka wena muranzi was on. Ah, latsema tsema linkunga bava aninga mutu itindlela murhandzi wa wamenwa munyingi kusukela bowana sezore shkwarente 2 minutos e khumela timere tinhlanini tinharo kuva hiya khoma simbi ya satoresh hoyo hoyo lixile
0: kompani makwa.
1: Hello
0: kompani makwa
1: ntukulu wa me
0: sili
1: niko heme helwe
0: eyi ikalelanile manje niko na mina.
1: Can mamba son?
0: Tole, bani shamisava katen.
1: Minjani kes tole, aka shamisava katen dem.
0: Ah, kurulile, hosi apu, napupay makwako.
1: Can mamba son, sonto inene kawena ninjangu?
0: Koska zianga ena irena zandamele, umana ineji zi kuna, natatana johani simungazini, numu ingilile, natatana kavanga heti, nili sonto inene kawa inkwawa ingisetiva radu zi msambiki.
1: Can Mabu want to go to Shuvelan son to an energy and Lacalus Nan of Familia Sigula Muncla?
0: As the Dana.
1: Can Mabu Mishua Hombe?
0: Go.
1: Sazores, 42:52. Ikunga Yagasimbia Satores, where are you, Lishil?
21: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
21: Kanuma, vula kuluma na shiku manyika bairu manyani.
1: Aja harar kaya, hoyo hoyo ke man shiku.
21: Uboba mabwako.
1: Eme ilu makono ame.
21: Hey, wakana ana mani.
1: Akunyada wame, so yini.
21: Nina yajiko na wakutwa.
1: Zishi ileke kunyada wame kwa kwa.
22: Aushe
1: mabai. Ina kansonto inene ni shuvela weme alin.
22: Kanuma mbaba njani.
1: Ni lwento mininga tivi mwe.
22: Nae bom baba ya kaya hoi.
1: Ah, iva tomi mkwa mama kanuma mbu.
22: Kanuma mbu.
1: Kanuma mba wosa isha yisi nsonto iva inene. Mita yenta ini kansonto ya na munga. Mita yenta ini kansonto ya na munga mama.
21: Azozi yama simwini hapa nisa kubuona kama
1: kama. Aminga taya ankerekeni?
21: Haa, kerekeni nade, kerekeni nena mdae, suli, suli.
1: Ah, mibeja, kuwa miyama simwini?
21: Oh, kuwa simwanyani, papa.
1: Amisi ya nanga, mifamba yubiri, langwe.
21: Indi isu loo, na ulonga nini kama wana.
1: Kani mamba, son.
21: Azozi, ni navelena babi, ina samoko alo, samoko alo mzenge, kama niki mkwavu, kutana kabuli.
1: Kani mamba, son.
21: Ni uti, gomzi, masuji.
1: Impela. Ah, osa iti vona kalisi miya si kumale si misi lava kama singweni.
21: Miki singuobu na baba sambu na ina mrungu lengu hafta kwa wana batu lengu hafu.
1: Karimamba zode.
21: Karimamba tirunene.
1: Mani shiku na kunyada nsonto inene.
21: Karimamba kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
1: 6:44:50 e com que essa só ia cansimbia 7:00. Oi, lixilha.
2: Canhagô.
1: Caixa postal.
2: É, na locomotiva da capital, América do Dito Matinho.
1: Matindo, oi.
2: Oh, baba kwa kwa tuko ti kali isema.
1: Kwen kola, no fana nyana ni bozina la nchumunyana.
2: Eh, loko kukala kutomina lidu kola, swala neka.
1: Kani mamba, soda.
2: Nangena kumakena, besu itaka sufute, kwe, ayikipa la mine, yo liri lako.
1: Ah, inaleso ibisi wakasona pa. Niswa kumusambola wako osungula, niswa intenderi lisu.
2: Nina, kubila kulua kutaka, kulua kurila.
1: Ah, se ibiweka doji.
2: Isona.
1: Ah, savava leso mani.
2: Kunene. Uri pona ka korila baba kwaka, nasaka hiso na mina kwa mbiya kwa banya na mbili ya mina.
1: Ina kani dzwele leso, kuka nsonti wa nyamuta, ula kutira inu wena.
2: Leso, a banchi li pumela, kaje, la pumela banchi, temperatura nga ngena.

0: ene Rudi Chambi lutoro ene primary Juan kuzikazi Alice mapastel na nandu ninge eba vanga godoli asiri ayisiri vherwa ina leswi vanje kwa tsona eba ai tizeke ndi yabona hinga ruketeli kalo hikwanga tive chumu ko kalo atata hikuma dojan kalo inga na chumu meyo yi kushela ndi kuganya kambionati eh ai pangaleta nini bona so kuna yini ko goli nsinza le lo konke lebe greja minister kanze dzina ku rangelo pastor neto Mwaka belu wa saro vyani wa kuzeli wako onenge Aifa mbili Mama kwa kwa nataka itabu ni kweteli mbili Kashiru linga kasho ona Amen
1: Kani mbaba zonda
0: Bye bye Sini nene Haki kongele na wene kuswe kukumeku Sume isa sosu Kunu wangwanya na wakudi hini suku hini Ina wene shikosu dina
1: Kani mbaba zonda Kani mbambu
0: Bye
1: 6 horas 47 minutos na 17 segundos E kungi sa sosu Oi lixilha
2: Au sheno, Mna makwako.
1: Hina mani alinkungeni.
2: Siliyao makamu, matola sinu.
3: Ii,
1: ukona makamu.
2: Ukona bea makwako.
1: Ii, anu kushuva mani.
2: Au nishuva makwako.
1: Saku tula nimpimu makamu.
2: Unga nishuva, uniku mimi.
1: Loku dakwile famba etela makamu.
2: I'm going to go to the house. Ate mzuku mkama loku mkakaya li.
1: Hii, shige mahali kungena.
2: Kungena soo soo hende, soo siku siku na yakasa itakona.
1: Impela. Hii, titavuya impela.
2: Ena kama kwa kwa, nukusonte nene kolano.
1: Kani mambu, nami nanuku kwa alano, kamweva vambiri, sonto inene.
2: Eh, nuku mama ni Isabel kosa kola, kola kundu mimi la.
1: Akona kwe Isabel.
2: Ya nani munu mzani ni watongwa, ni niko sonto enyene kola ni mamani.
1: Impela.
2: Niko mkopa, sonto enyene ni nga mea wena, yukwai mkopa. Wilson ni nisatu hawa na Amerika kola, niko sonto enyene ni wazizima wena kola ni yukwavu. Nuku matola sewe, au sheni, yukwani sonto enyene, yukwani. Ankoskazi ima dante, yoni mshanga ni nga mea Ale kama hupu kuna sara li. Nangaba onda la aja li la mina li. Nangaba nga panashka huli.
4: Ale kama hupu.
2: Bama kwako.
1: Baba.
4: Nangaba milagri mati. Wale mavoko mi.
1: Upani uwile na uwe na baba kutikanga.
4: Abani tikanga mishikango na makamu. Tupo anali.
1: Ati pani mpela.
4: Majika rwaso sindirukungula kufika zani na Paulina makumunja.
1: Hison.
4: Ninga mbya mina inkwai. Nima kwa wami nenga haka nga lesha shai Maria vifintu matisi.
1: Ako onaye Maria?
4: Ako ona kukatia incha ili.
1: Ah. Sonto inene kaya nampela.
4: Shikano nima kwa wami na alizira matisi. Armandu vifintu matisi. Ni kwa ba mati nika tae bale hiti ni mitu wakaza ba kwata.
1: Banga kwata mpela man. Haa.
4: Sonto ni nene.
1: Kanu mambu ka baba?
4: Kanu mambu.
1: Nitangelile sonto inene kamwina hau mbiri. Ali atipani njela inene.
4: Au, kanu mambu mwako. Kanu mambu ati nisele tifone kamwini walona.
1: Atipani kunene.
4: Atipani nila kuna matringa la. Kuna matringa
1: la. Akuna kujeza.
4: Ninalala namukopa ngati abukela bola nyamuntu.
1: Kati mwina nada tipanile.
4: Aza tipanile kuna bola la. Ukuma na wakabela bola hapo tsema tikiti.
1: Tikona.
4: Tiko ontela makoko opa zamu.
1: Kani mamba sono santo inene ka mwina.
4: Palele bakutala ba makoko. Palele bakutala angaba pfulela swopo pa.
1: Kani mamba sono.
4: Tuko inene kola.
1: 6 horas 51 minutos na 12 segundos. E com isso só sou ia caçadores, um carune né a rádio Moçambique e amgala muito ser, lixil.
5: Alciano papai macuaco.
1: Sasaka ne carrito, lilumba manequeles.
5: Lilumba lixil Luiz.

0: Ashinonangila.
1: Ukona Alice.
0: Nikona ba makwakwa.
1: Eh, wakala Alice.
0: Ukala wena no tsake go lungata kala.
1: Nada ninge kala. Nako niso swingani kalisa leswa ninga kalena ni le kaya.
0: Au kala na wamba leswi molo wana.
1: Ni ba mahungu ni mmeya ya ku tshuka ni swi fambisa marelo xilembe xa ntima. Ku tirhiwile.
0: Papai, teke mi kwangazani u vona swaku mini no wetetela namuntlha ni ta wuni va papai.
1: Nada matensawu nyamuntlha ma nga vavi ni ku yamukelile.
0: Mi khensile papai.
1: Inaka ni byele nsonto yinene u yi xuvela mani.
0: Nsonto leyi na ni xuvela na machonisi na khalala. Ni ku humeu sentimento papai xitiya. Mas o meu sentimento mesmo, as coisas que até quis.
1: Cara, mamãe, só. Nitua ou é na
0: mamãe? As tantas leis, na verdade, ela é em cova em que se te varad. Bangan varad. Eu só não tenho que ser a minha, acho que são tua nini. Tarungo la caia, logo o casa bama coaco. Kan mambo nga usava nga
1: kan mambo nhlangelile
0: tata
2: sezora jitlandekela 53 minutos ifambisa soso yamukela mwana moyingise ali ncunga li nyimi la papai
1: hoyo hoyo lishile
3: au shini tata na makwako
1: hoyo hoyo lishile
3: una Justino Acacio kisimusu makwako.
1: Ukona makweru.
3: Ni ukona makweru.
1: Sa yini ka baba Justine.
3: Sa fama makono wa mina ni ba ni fani ni wolo ha makoma nga paniwa ni le kupaniwini makini ni mela kuhuma shuku shiparini ya tumtwini makweru.
1: Ah we sa yantswa wena uta ikuma nkonzo ya nyamuntla. Mina baba va endle hi ku baba tlhava pfala ni xitarati no vala pena.
3: Ah wena makweru.
1: No vala pena hosi ni dzunisa ni le kona papai.
3: Eta ku dzunisela makuru yako sa ulentirini wa mawokwa yi hova te hanya ni sa manyiku wa mombo.
1: Ina ka ni dzweli kasi wena sonto inene u ishuvela mani mpela kala na muntla.
3: Ii, asonto ya na muntla ni wonela ashminina na shamina kuka ina Fatima Jordan vilankulu.
1: A u gwendi ishminina na shawena.
3: Ii, a ni gwendi makuru.
1: Shikangadla minya vida mpela.
3: Makweru.
1: Loko tlhau ku yi no swi ta za ku phewa murhandza hi kunene.
3: Ii aka kunene makweru. Ni vaka makwakwa hinkwawo hi vito la Jose Ariel makwakwa na yena Nyau Lawrence makwakwa.
1: Kani mambo.
3: Ni vaka makwakwa hinkwawo va kumeka ku nyambali. Kani mambo makweru ndzi bongile ka u ndzi ri na nghena nyamuntlha makweru.
1: Kani mambo swona ni tlangelile sonto yinene ka wena ni ndyangwa swona.
3: Kani mambo makweru.
2: Hi khungisa soso hi ya ka nsimbi ya Satares hi ti vekelile hi tlhela hi pfumelile leswaku mpela ka mafambelo ya hina a hi nga ta yima nkarhi lowu mpela hi khungaka nkarhi lowu hi spanaka nkarhi lowu hi kongomaka ku va hi ya fika ka nsimbi ya hi vulavula hi nsimbi ya Satares ni yamukela mun'wana muyingiseri hoyohoyo lexile
1: Lishile.
4: Isele wena kwa kwito I ikalelile hi ku xuva baxa hi ku hingela ka manwana ma problema.
1: Oh, sheti sekile. Sheti sekile mama.
4: Mata ku tsama ticket phele ku vaku wakare ngi ho tsama kaya.
1: Kweni kwala ntirhweni me.
4: Awu hlimba hi ku hingela kwa kwito mina vhovoroza nyambi aka fishi bowana.
1: U kona rozinya wa me.
4: Mme, ri ku kutwa mme.
1: Aka fishi man. Kana mambo vavoraza, a sonto inene ku ishuvela mani vovo.
4: Ri shuvela wena nkata mina kona ni kwa kuto.
1: Nuku ku kata hi mavoko mambiri ntlhanu ku bejinya ni ku mwa.
4: Ni mambo ku kutwa ni shuvela wena ni shuvela. Lo ansa twa ku tsama hala bar doji vange hi rute kwa munyengi ni mushuvela. Anso do ne ne.
1: Eh, lui a quoi wakarata lui a pay. Yeah, not the verdad.
4: Mina ido kara tela na me na kara tanya.
1: Na wa na utabu ya.
4: Nothing, nothing alanzo wanga tutu vuya na la.
1: Ah, leshi ndaza ni uonza mpela loko mukara ta vambiri.
4: Ah, mina ndaza ku fida para unga Luis usa loko holwa.
1: Ina kakani mambo.
4: Ya, ni shivela yene, ni shivela Laura, Matosi, nini na wake Mateo. Ni shivela ka hinkwavo lava ningelaka va Marta Luvana, va Elena, hinkwavo vanghani va mina va radio lava hizanaka radio leti. Na wena kolani kwa kuti loko muka kaya u ya kuma swaku ngamu hi kona hinkwayo.
1: Kani mamba swona.
4: Ya makoko tsakile kamba hi ku yingela va xavule ka maprograma man'wanyana
1: nada ni tlhelile ka maprograma lawa se ni ka maprograma lawa
4: lawa ya ka hina lawa
1: lawa ya ka n'we lawa se ni koho hi mehelwe
4: ni khensile kwa
1: kwitoikani mamba swona
4: pulupuza na ni pfukani ya kona
1: a hi koki a hi kokeni kun'we
4: Sertarile, Kadmambo, Kakuit,
1: Kadmambazon.
4: Kadmambo, ciao.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi, yana mahlweni hi ku mu ya musavele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

avec oral anjus do apocalypse kanon ko lokwa tavu imbelele yesu lokwa jelaba don so ba ko ya ku masitoka mini masikula mataka sa ko nga sa ko hanya ka misavale ta ku ji batani koma batani ba tani nta fala tani petro sa ga we us mini lwe un bona ka lwe mini akuna mbangu ngata ko mini nikalaka ningata famba kone. Kutani leswi swimbeni swi nga landza swi tiva ku ve ni nkuku ku ve ni ku dzila ku ve ni swiyani swiyani bo swi ngeleni na koral ntwanano.

0: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Jani n'wana wa wena Maseve.
2: Ha, hi lwe. Se yi ntombi, wa tlanga nje.
1: Wa tlanga, kasi alina swimuxanisa.
2: He, ali wo ntungu wo luya wa kolera la ku baliwa Maseve. He, mavabyi lawa a ma lunganga mani. Hi nkama wutsongo va nga wundla munhu.
1: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona.
2: Mhaka yi kolano. Hikusa nambi swaku ama kume kwini andzi swi tivi.
1: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwani swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
2: He, na swi kuma nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawumanene.
1: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori. Anga muri u dlayaka switsongwatsongwani u phakeliwaka hi vata u dawo.
2: Ha, na u tiva muri lowo Maseve.
1: Kambe a hi leswo ntse. Hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene, mintirho ya ta udawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera.
2: Ngo yini se gweti wa mina?
1: A hi mina lweyi u ni vonaku. Lano lavetela ku hlamba mandla. Kambe ishi
2: sei iwa yini kambe Maseve ikusele wa ya mati
1: aswile ka mati Maseve maka ile ka sipho ikusane na yona ningata ku yini nilavaka kudya
2: ha ungaza ufa indlala ikukala unga hlamba nga isipho
1: Maseve loko unga hlambi isipho switsongwa tsongwane aswifi mandleni senkama lowu ya ulava ku kudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
2: So swi te hi kuni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wa ya mabasile.
1: Hi matihlo ya nyama unge swi voni kambe swi kona. Nakona Maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
2: Ha, se swi vula swaku u ti dlaya hoxe.
1: Ixi hi swoleswo u bi kona. Langusa loko lixa ku lomu hi khomaka kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
2: swona kun'wana hi khomaka hayi ku tivi
1: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contato direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
3: Bola de mbelo avo clash matilo ya kalteke shikareka campo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimise ntangu
5: kuni mungwe ka vakhuzeli va ntangu ntseni ka campo wasata ngabeleka nwana wa ntano wati weti atsulela mbelo wa mpepo
3: kasi yena yendla yini
5: sati wa mbwa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwi ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
3: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
5: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipfunisa ku vuyisela mati anga maluza
3: xin'wana xa vusima swinene u nga mpfuisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
5: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa mwana wakwe
3: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
5: swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
3: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
5: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
6: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: Nsonto yi hambaneke niti nsonto tingwana hikuva namuntlha i 10 ka Mayo lembe 2026. Nkarhi wa ku vulavula hi leswi swi hambaneke, nkarhi wa ku lulamulela lava nga tini nyama swi kaleke swi nga chadani, nkarhi wa ku pfuxela lava va kumekaka lomu majele va yangula hi minandzu leyi va yi tivaka ni leyi nga yi tivikiki, nkarhi wa ku tsutsuma ku ya ku dzuniseni, u dzunisa loyi nga yena n'winyi wa vutomi, u dzunisa loyi nga yena muvumbi wa tilo ni misava, i nkarhi wa ku veni ni mpela hi longoloka na wena. Hi ti hlawulilile, hi ti khetelile a ku veni ni mpela ka nsonto ya namuntlha hi ya mahlweni hi ku longoloka na radio Mozambique. Hi yena mpangalati wa masiku hinkwawo, hi yena mpangalati lowunene masiku ni minkama hinkwayo. Hi khede wena nakona vu hi yo vona wena a nga kona vun'wana lweyi hi voneke yena loko a nga li wena. Xileswo pfumela ku veneni hi longoloka na wena, pfumela ku veneni hi famba na wena xile mbilwini. Retula kilu wa Rafael.
1: Tsanza kutlamushela la swini swito.
0: Tsipanza mbilu.
1: Shakarata kuvulavula hi mina na wena.
0: Shakarata kuvulavula hi hina na wena. Kambe switsombela ngopfu swinene. Hoyitora swina 20 minutos.

ambilu yivone wena ambilu yivone kolano ambilu yolava wena anga kona vun'wana lwa khediweke loko anga li wena i hi swoswo hi nga karhi hi longoloka na wena oitore xi tlhentekela 24 minutos hambiloko mpela matshamele ma tika hi ta kala hi nga hi ndhawu hambiloko xiyimo xi tika a hi nga ta huma hambiloko matshamele ma tsondzoma a hi nga ta ya ndhawu swi ta endlenge hi loko a li babalaza swi ta endlenge hi loko a li mavabyi ya ku lava makinina kasi kinina likulu hi wena mpela ta tshama kola kaya mpela Sta yendenge hiloko va yoni kotsola. Yende kuni khiyelela mphela. Kwa ka yona munthu esonto.

Namutla hilo siku leli hetisekeke akuva nwina miveke ni njombo ya kuchadhiwa mikota kulanza swinwe ka leswi swinga ni ntokoto nlisima. Hilo siku leli unga chivuka ka minwala ya papayana. Akuva unga kota ku hitsema hi ku tsongo ku tsongo. Uchivuka malepfu lawa ya ku hi minkarhi minwana mahuma hilo mukati ndleveni tinhomfu papayi. Lawu va barberu minkama minyingi ava swi koti ku veneni va masusa hi ku na byala. Malava wena n'winyi wa yena u mu tsema wona na wu tikhisela yena na wu soswela yena u mu komba leswaku mpela hi wena u faneliweke hi chini lelo. Boha yena ku va a nga fambafambi hi ku mu endlela leswinene. Boha yena ku veneni a nga voni tindlela hi ku mu komba leswi swinene. Mululamisi hi vunyaminyami ku va swi tikomba lwelixaka leswaku na kunene vhelavhela hi kunene a suka emuntini nakonavo a ve ni njombo ya ku neliwa hi mpfula leyinene ya ku kuma wansati lweyi a mu fanelaka. U nga endli leswaku mu tshika a famba yinge hi loko a baji la kona lo suka hi nun'wini ka ndzwana. Pasara hikuva namuntlha hi lo siku. Tendera minwala, susa malepfu phakati ka tindleve ni tinhomfu. Chivuka xirabhajana xa wena, u vona ku saseka ka xona hi vunyaminyami. Lano, u ta va u khome bila ni ntlhava hi ku lulamisa a xifanyatana xa wena. Lano hambiloka ni vanghana. Anga ta tshama ka le lokala ku pindzuka na vona. A ta fela wena. Ule radio Msambiki ka sonto ya namuntlha. Jose Ariel Makwakwe.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khala tekexikarhi ka kampo, a khala ta mbelo wa ku sungula, a khala ta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbi wa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo, wasati a nga mbela ka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tshulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu yan'wisa vele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: ho xikuvala mungani imhaka mu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleka hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xikuvalisaka karhi ta n'wi langezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
0: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karhi ta n'wi langezani humaka swona leswi
1: ni nge humika swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tingezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwani na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
0: tinyezani ta kona ti mahi ni ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: maha swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karhi tawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika la lintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona
2: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: portal da jino
1: gaza umuheketa nwana mpela hikuva ale ka ku shukuvala navala ku venena nga kuma katinya na ku tsongolo manga yaka hungata kona oi toras na 48 minutos yenda radio kuna dzala radio ku tenga radio ku rula radio vunanga radio mahungu radio karlo wa mishu na mutlesonto beje ku famba na wena.

0: Richile José Ariel Makwakwa ni mwingi setu wa Radio Msambiki mahungu yalonkama itasunguna irekala ebola tachukwana na munsa kunene imintlango ya kulumba jornada la umbiri la Musa Mbola 2026 antla wa ferroviario dinampula uyamukela Bahia wa Pemba ntlango lo uyendleka xifundza nkulu Nampula ntlango unwana vekisoleke na munsa kunene hi 15 horas i ferroviario wa Beira angata amukela ka xikankanka União Desportiva wa Songo ntlango wendliwa Caldeirão la Beira xifundza nkulu Sofala tolo kufambisweni ka mintlangu yinwana ya kulumba jornada leri raumbiri a mtlawa wa Costa Sol utinantswele ferroviario di Maputo hi bola rimwe kasi Liga Desportiva de Sofala ubi xingalo watete hi bola rimwe ntlangu nwana wendlekeke kupfuleni ka jornada leri a ntlawa wa Mashakeni uringanile na Associação Black Bulls hi 0-0 a jornada leri raumbiri ramusambola 2026 ripala munzuku loko ferroviário wanakala angata belaka na Associação Desportiva wa Pemba ntlawa wanyela kata ku shopa shopa na matirela ya ku hambana mbana eswifundza nkulu swa tiko ntlawa lowu lumbaka Assembleia da República wula leswaku kuni matirisela ya ku kala ingari manene ya tshomba ra migodi matirisela lawa mazaka machimisa ni mati ya minambo ya ku hambana mbana ngopfungopfu a xifundza nkulu Manica swa nga leswa rungulaka Domingo Jumakalani
1: ka mukhepa lo kombisiweki hi mqivela lo ka huvo yikulu ya kubomela utikweni ha nhlangano lo u hlakuva na koni kuni mintiyezo ya vukoli bya pfinga bya misava milandziwa ka handle ka nawu a xifundza nkulu Manica tani u khamshela ka muzengelo wa nhlangano lo a hi rijali hi kolaka swoswo a hi rijali a hlakuva kuni laveko wa kuva a mfumo u kumeka hi ntikelo ku va u bekisa matshamela manene ya vukoli bya pfinga bya misava a xifundza nkulu Manica hi mqivela lowu a huvo yikulu ya ku bomela utikweni hi leyi pasisiki hi ku hetelela a nawu wa conteúdo local ni nawu lowu vumbaka a muti wa ta cuma a nga banco de desenvolvimento de Mosambiki
0: a nawu wa conteúdo local wa ha ku pasisiwaka hi huvo ya ku tsimba minawu tikweni wu kongoma leswaku a tshomba ra migodi a ri tirhisiwi hi vana va tiko ngopfungopfu ni lomu kungahatiwaka ku ni ku simekiwa a machapu ya ku hambanahambana lawa ma nga ta bindzulaka a swixongi ni swilo swin'wana swi nga ta humaka hi ka tshomba ra migodi etikweni ra hina mahungu lawa ma vuliwa ha murhangeli wa tiko masiku ndzhaku loyi ya pfuxeleke xifundzankulu tete hubyana leyi hanyelaka ta vusechi ni vufambisi bya tinqunga hi xiyimo xa tiko Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique yi vula leswaku yi lulamile ku va yi paluxa mintirho ya yona ka vukoli bya mahungu ndzava leyi hi ta na Veronica Sidomo
2: i mahungu ma tiyisiweke tolo hi mixadoro wa ENCM Celso Xirinda fambeni ka ntirho wa ku pfisa vakoli va mahungu wu gameke tolo ku gameni ka ntirho lowu hi bulile na Peter Ndlati mukolo mahungu ka xitichi xa Miramar a kumekeke ka ntirho lowu lwi a voneke ku pfisiwa loku swa nga ka nkoka ngopfu a ku tlhakanyiseni ka ntlawa lowu mayelana ni ntirho wu landziwaka hi munti lowu
3: hi dyondzisiwaka ni ku va hi tiva a entelelo ya leswi a ntirho lowu wa tinqunga nambe a ku tlhasisa mintirho ya tinqunga matlhelo hinkwawo swa ku swi yincisiwa ku yini yini minawu mi nga kone henhleni ka mintirho leyi nakone i ncini leswi hi ni swa nga vatswali va madzungula hi fanelaka ku va hi pfunisana ku va
2: mukolo wa mahungu Peter Ndlati wa xitichi xa Miramar lowu ka hamba nkatsakanyi wunene mayelana ni ku pfisiwa ku nyikiwa ka vakoli va mahungu hi hubyana hanyelaka ku vonelela ta tinqunga ni vupaluxi bya mahungu ENCM wu landziweke ka matsolo hi mpfhuka wa masiku mambirhi
0: kani mambo Veronica Sidume fikile magamu ka no kombe kamintiri ya mahungu hii misoro provincial Maputo na ikutsunzuka na ikutsunzuka leswaku namuhla ku fambisiwa mintlangu ya segunda jornada la Msambola ntlangu ukulu ushikari ka Ferroviario wa Beira na Union Sportiva Songo tolo nzengeri biwili iko stadzol hi bola rimwe Rashid.

0: Mungano, a swi itsakisi ku hlaya, nakone ankama wa hisiya. Namuntlha a hi likazi hi khanele hi timhaka ta ku tirha na hi li vatsongo leswi va nge trabalho infantil kumbe ntirho wa mavoko vutsongwanini. Hi gameta kola nongoloko a hi dondzeni na hi dumbisana ku ve kun'we vhiki byi taka hi sonto hi nkama wa 9 horas na 10 minutos ni ku phinda hi wowo muni hi 17 horas na 30 minutos. Va ve na wene va Mata Tomas Makwakwa ka vukombisi, Mata Emerson Xihlati ka vuvonelele bya michini ni Josana Fatima Vidadi a nga lulamisa nongonoko lowu hi ndlela ya xiradio hine ya ku salisa hikwalaho ka lebyandzu lebyi hi nga na byone. Hambanini mungana.
1: Isonto nkama 10 horas na 30 minutes ni osa swi ku phinde nkama 17 horas 30 minutes pakaletana kun'we na wena ku nongoloko a hi dondzeni.
2: Sou pobre menino, como vês, sou mais nessa terra.

0: que sameni kombele kwa. Aí, acho lovely. 82-310-5751. Oi, Chile.
1: Oxê,
0: Shoini, mama nova tsongwa.
1: ikona munhu
0: Ulimulumuzana?
1: namuntlha no rhangeliwa hi n'wana.
0: Ulimulumuzana kuve makwakwasukila kwatakose. Wena?
1: A landzile wa jandela u wela ka mina.
0: A wu la ku wela ka ma.
1: Kani mama hinkwaswo na yamukela.
0: Ku nanga?
1: A wu nanga ni lava xivuri loko a ku va ni byerile ni yo kala ni nga swi twa. Ni byi heketaka wena ni n'wana wa wena yena a humaka kwalano. Ni padrini wanga. Madame Jacob, Martha, Silovana, Helena Gabriel. Julu Mungwambe, Mbora Lidireza, Nkamali. Wevana, Aba Kongela, wa ingise taweka pakitina ratle. Ni hinkwavo va ingise ti lava ni twaka na Rosa luya ngi kata kongala ka fishi. Ya, hi ta holova ta ku tshamela.
0: Ei, ungamtshameli. Hi nga kuma
1: Ni
0: timhaka.
1: ta ku tshamela loko lava ni nga ku tshameli mutini.
0: Hi nga kuma timhaka. A ni li yena lavaku mina. A vona mbewu phela. Ya
1: Se
0: kala
1: wena
0: mbewu.
1: wa kutsheli.
0: Ya kala mbewu leyi. U ve mufuwi wa tihomu wena. Wa swi tiva swa ku loko ku ni dona lo karhi la baramane mi yisa tihomu mi ya tipasa na tona. A hi swona swi mazaka swona. Ciao.
1: A wu tshikela ndzilo ka mbilu ya mina leswo.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: 82-310-5751 hi le ka xikolo xa Nosto Camus ya emissora provincial Maputo a Radio Mozambique. Alô?
1: Tiwa mi.
0: Swo yini mula?
1: Swa famba tiwa.
0: Ku njhani zimpeti?
1: Ku kwazi ko kufumelanyana na ku moyanyana saka a swa nchumu.
0: A mi yanga sontweni mula?
1: Ya no huma swoswi mina
0: okay.
1: a ni lwisana ni lava ku rhandza leswi va swi vitanaka ku va Lidluj Maluku se a hi lwisana vusikusiku
0: Okay.
1: ya ka unanga maji mina ni jaja leli va nge xikhete Mr. Xikhete
0: Lava xikhete.
1: loko a ku noti a noti
0: Noti.
1: a li noti a li u nga wu chaya noti na wu ncakuna ke
0: Okay.
1: Hi ta ku kongomisa ka ya wetiwa mina.
0: Eso.
1: Ni hinkwavo lava ni nghena ka nkama lowu.
0: Na.
1: A ni nga ta hlaya hi vito ku a vito hinkwavo va ni nghela ka lava rhandzaka xitichi ka nkama lowu.
0: Inko.
1: Yena ni masi ni ku mi tamela xitichi.
0: Inko.
1: Hi swa hombe bavaro.
0: Hlayisekani, ciao ciao. Ya bon bairro doce ela que tá Fernando Show. Kukala ku ingisa. Vela, não kunga ingisa. Ha. Va xiteka laha henhla hi nge mathapa loko ni tolovela ku vula ni ku a ku yingisa xihlovo xa wudu vhela loko u nga yingisi xi kona xi nga ta humelelaka.

0: Gudambi Johnny Wright e kusei swinene ku va ebansi vya 11 yara xikarhi hi nga ta kuma nongonoko tihlo ra vona na yisa mahlweni ku xivula vengiseti byinene bya mintirho ya hina yi nga mpfukeni hi 72.3 ka FM ni miliwito kulors ka onda media xiyenge xa vumbirhi xa mintirho ya hina ya namuntlha sonto 10 ka mayo wa 2026 inkomu swinene ku tipatsana hina hina hi kuma lisima hikwalaho ka wena xileswo vana na hina masiku ni minkarhi hinkwayo
1: Radio Mosambique Maputo
0: Swi tiyile 11 yora ja Mosambique i nkarhi wa nongonoko tihlo ra vona

0: tihlo ra vona nongoloko wa emiso provincial de Maputo urungula ka timhaka to humela ka xifundza nkulu lexi.
1: Mwingi se durante ka kwa radio Mosambiki misoro provincial de Maputo akulosa hili hoyo hoyo ka nongoloko tihlo ra vona ka sonto ya namuntla. Ka sonto namuntla a tihlo ri vone entirho wu landziweke emurhangeli wa xifundza nkulu Maputo Manuel Tuli lweyi ku sukela wa vunharhu siku la se xika hweti leyi ya mayo hi nga ka yona ku ya fika 7 ka hweti yole a endzeleke exifundza xa Buwani a ku va a ya vule kusuhi. Mintirho yi landziwaka hi vurhangeli bya xifundza lexi enkongomisweni wa ku va ku longolokiwa ni makungu ya mfumo ka lembe nga ka lona la 2026. Ka minkarhi yi landzelaka mungiso to rhandzeka ka radio Mozambique u ta va u pangatiwa hamea Fernando Sidumu ni lulamiseke etihlo leri kasi Afonso Magule a le ka vukhavuteli hi livana na hina ka minkarhi kunene yi landzelaka.

0: Ish, karita ula mina lifambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karita ula mina la ashibedle la lifambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Yeah. Imaga leyo. Ikusala ya, vatsiletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. Ova ku ingi hi njombo. Hi lwe infermeira ataku. A hi muvutisi.
0: Infermeira lani ni mhaka la. Ni lahlekeliwi hi karita la swibedhlele, kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedhlela u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karita lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwawo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlele kuva va lahlekeliwe hi makaritawu. Loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu. Iku tlhela uya xibedhlela wena ni vana lavatsongo akuva miya kambiwa minyikiwa makarita omantshwa. Makonsulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana amafanele ku tshemerisiwa. Kulaveka u byela ni vanghani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ntava byela.

0: Kunanalale ranzo lomunga kona so. Allo, manziara jina 50 minuti ntsene ka chimulati miniti tavani mahungu ya dina.
1: Allo munga kona.
0: Esa mahlweni ku xivula vengiseti byinene ni mi ni sonto ya ku tala hi mathomo ni makateko
1: ka
0: wena ngati nyama swi kalaka swi nga hlangani hi ku xiveleko swa ku swi hangalaka hi ku hantliso ta ku ta ku tlhela ka mintirho ya wena ya siku lin'wana ni lin'wana.

Mahungu hi Emisoro Provincial Maputo Michelo Alberto Langam. Chome la vanhu ntlhanu mun'we va file van'wani va chomeni vambirhi va vavisiwile hikwalaho ka mhangu ya movha exifundzeni xa Nakalavhedla xifundzankulu Nampula. Mhangu leyi ya ku diba ka movha yi humelele usiku la tolo ka xitarato xa nhlayo ya 703 mugangeni wa Kavo lana mufambisi wa movha a balekeke. Movha lowu tanihi lava va swi voneke hi kusuhi a wu sukelana ka la Porto wu kongoma memba lana ku vuliwaku leswaku ku diba ka wona swi ta ve swi vangiwile hi ku kala matshamelo manene ya njhini ni ku khedlemukela ka switarato. Patricio Pangaya, administradori wa Nakalavhedla, a tivisile mhaka leyi ka mintirho ya hina ya vuhaxi. Vurhangeli la tiko la Afrika-Dzonga nyan'waka li tlheliselile tikweni 13 ya vatsongwani 51 va ku kala va nga na mapasi. I vatsongwani va nga ni tintanga ta kusukela ka malembe mambirhi ku ya fika 15 va endzeleke tiko la Afrika-Dzonga handle ka timfanelo hi nhlengelo ni vaveleki. Mahungu lawa ma kumeka ka tsalwa la mukombisi wa tiko la Mozambique tikweni la Afrika-Dzonga a li kombiseke ka mutirhisanikuloni a endzeleke xifundzankulu xa Mpumalanga. Maria Gustava a vule leswaku wa xikuvala hi ku engeteleka ka nhlayo ya vatsongwani va tsemakanyaka ndzelekano handle ka timfanelo na ku tala ka vona vuyiviwa. Ku tlula 800 wa vadyondzi a xifundzeni xa Marakweni va ta kuma swilawu swintshwa swa ku dyondzela ka swona ndzeni ka ntirho wa ku pumba nhlayo ya vadyondzi va dyondzelaka nkangaleni. Swilawu leswi swi karhi swi akiwa emigangeni ya Phazimani, Ndichi, Matalani na Jimokosa. Murhangeli wa nkarhinyana wa mintirho ya dyondzo hi xiyimo xa xifundza xa Marakweni George Masinga a vule leswaku mfumo wu karhi wu lavetela vatirhisani van'wani a ku va va landza ntirho wa ku fana. Ku ta fika sweswi xifundza xa Marakweni xi ni 75 wa maturma ya vatsongwani va dyondzaka nkangaleni. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. A xihlaleni xa Canaria namuntlha ku sungule ntirho wa ku chikisela ni ku tlhelisela matikweni ya vona vayendzi va nga kumeka ka xitimela xa mati lomu ku nga duvuka mavabyi ya antivirus. Tanihi ku hlaya ka mfumo wa tiko la Xipanya, ko namuntlha ku ta tlheliseliwa vana va matiko ya Canada, Turkiya, Reino Unido na Estados Unidos da America. Ntirho lowu wu nga ha yandlalaka ku ya fika musumbunuku na wu landziwaku hi swihahampfhuka swa ku huma ka matiko ya ku hambanahambana ya nhlangano wa matiko ya Europa. Xitimela xa mati xi nga tleketla vaendzi xi fikile xihlaleni lexiya mpundzu wa namuntlha na xi ni vaendzi ni ntlawa wa vadokodela va ku huma ka nhlangano wa wudawu hi xiyimo xa matiko ya misava va nga ya tsutsumela vanhu lava. Hi gameta ku mi kombisa mahungu lawa hi ku mi fikisela leti yelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri. Tiva leswaku Ferroviari wa Beira namuntlha a ta hlanhlanhana na União Desportiva de Songo ka livala la Ferroviari doropeni la Beira hi ku landza Segunda Jornada la Mustambola 2026. Ko namuntlha Ferroviari wa Nampula a ta banana na Bahia wa Pemba ka livala la 25 de Junho. Mugqivela lweyi Costa do Sol a amukelela tlhela a tibela Ferroviari wa Maputo hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulo. Liga Desportivo wa Sofala a tibelile xingalo de 30 hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulo na yena. Costa do Sol hi yena nhena ni Sejwa de Ponto. Hi mihlele mahungu hi Emisoro Provincial de Maputo man'wani ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

0: bola no mbelo wa vaklashi mati loyi a khaliteke xikarhi ka kampo a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tihweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lisima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wasati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: a njhani n'wana wa wena Maseve
4: ha hi lweyi se yi ntombi wa tlanga nje
3: wa tlanga kasi alina swi muxanisa
4: aliwo ntungu woluya wa kole ra la ku baliwa Maseve hey mavabyi lawa a malunganga mani hi nkama wutsongo ma nga wundla munhu
3: xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona
4: mhaka yi kolano hikusa nhambi swa ku a ma kume kwini a ndzi swi tivi
3: a kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene
4: he na swikuma nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawu manene
3: hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori a nga murhi wu dlayaku switsongwatsongwana wu phakeliwaka hi vatawudawu
4: ha na wu tiva murhi lowo Maseve
3: kambe a hi leswo ntse hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaku kona hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava ku dya kumbe loko hi vuya hi mahosi swakudya ngopfungopfu leswi kalaku swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene mintirho ya tawudawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera
5: O que é o Mpox?
6: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
7: Ngalikhali ta kuma mahungu hi ntirhisano ni internacional. Ndzi ringana ngwana kwa Jornal da Tarde.

Ah, uta hi hakela makako. Kuva ku byela na ka hale nkare. Jean Bat. Uza ka Yehova. Byela kahle leswaku hey mundzuku ka siku a ta vuya mufi lava nga teka vasati va vona. Aha. Lava ku byela ni qhinga la kona ku famba simintere hi swona ta mu kuma vanhu va gqoka malovo lowu nga ta titekela ka yena luya yo kaku na mhaka yi nga kona lo kambe a ti vonele ni vo va ku nyadu ba a ku tshomba ya mukhudlwana leyi ayayayaya nyimpi ya kona.

tomila kona li cincile kambe wena u titwalelele vana hi le rhandzu ni ku swi rhandza ni ku tshemba leswaku he vana ni ta va kota ku va hlayisa loko u ya ku i u ba xikomu masin'wini u kuma swaku mumu hi lowu ndhambi na yona hi ku hi mina loyi hi tlhela ringisa koku u ku ta rimarima kolomu ka switoko ka vanghano va ku kumbe u ta kuma xa ku xikuma swo tlula mpimo leswi na yena wongo tikhala a ta ku nyikisa ku yini wena xa bajek ta karata leswaku hi ta khoma yini hi tshika yini a hi na ha hi laha hi hina lava hi xi tivaka swaku hi ta swi endla kambe xa ku tiheli leswaku a vana hi na vona vana va lava ku wundliwa vana va lava ku dyondza swikolo vana va lava ku gqoka mpahla 3:22 hi tiko hikwimbaka kapavhex nkarhi hi nga na kamri hi yaka mahlweni ni vunangana hi koma ka nsimbi ya 14:00 xikarhi hi nga ta kuma mahungu ya nhlikani swa laveka ku va u hanya hi ku ti vonela hi ku swa karhata swilo va nga ku hlayela swa ku tala loko wo tshama wena wece va ta ku he lweyi leswi a kalaka a ngo tshama hi na yece a nga na nsati njhe a vasati va hina a hi yena hi hetelaka lweyi u tshama u nghena nuna va ku hi swoswi leswi loko mpfumala nuna tsutsumo ya laya u ta mu kuma a wu tomi leli u tirha va ku ha wa gwira u nga tirhi va ku a swi ta ku hi wa vo loko pfumala huku fambo ya kamba kolaya hi yena a hanyisa ku yini yena kasi a nga tirhi Jose Barat Viver Prevenido yi va yi kula yi tlhela yi pandzeka nhloko hi vanhu.

mtivisa leswi munhu hina leswi a munhu wa misava vundzi ha ku ku pimela xi ku byalabyala swilo xi lulamile ka swona leswi namuntlha a tala hi ku a gqoki fatu la lintshwa u nga mu tivela kumbe ku mu cuvuka kambirhi funtsi nada lweyi ha mu tiva lweyi masiku hinkwawo lawa a ya ngati ku ve waya esontweni hi yena u kanga hi lin'wana lamasiku vanhu bava ku a ta pfumaleka namuntlha ni le ku ni muchati sambi luya wena u nga ti swi vulavulela swa vanhu ku mun'wana ni mun'wana wa xi tiva swa ku hela yini seniya Patrick Nkuma.

0: mavulavulelo ya ku ha maseve loko va swa ku hi chavi timhaka maseve aha u velo swi vona swa ku lweyi ha se swi hetisekile a lava nhlamulo ya ku i ma hi sa swoswo
1: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 8231

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampo, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
0: Xin'wana xa misima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wasati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wisa vele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

xikawulo manje nampunzu ku fika mungano here mungano a famba ki papa balaza man xiza xilava sokisa xerikomu xo gina xuka mungano wa xo endoda

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbinda kuhini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mani?
0: Weno, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shakunta kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi bya wena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infirmeir ataku. Mvutisi
0: infirmera la nini makala ni lahlekeli u hikari town la swibedlela kama ingata leliwa hi mati
2: makweru leyo hi maka yani swibedlela u fiko va tlhamshela vata ku pfulela kari town lintsha va tlhela va ku endla swikambelo
0: kasi
2: ino vamama ni hinkwawo va tikeke a va fanele ku tshika kwa swibedlela kwa va lahlekeli hi makari town loko vani vana lava tsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
0: lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini
2: swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
0: u nga chavi ni ta va byela

0: kota va tirinador, kota va
1: kama se o
0: técnico.
1: sungula ku kamala na eka weti ya ntlhanu
0: exactamente ka
1: we tu
0: prako se a ka hali kula ka hali kwa te porque loko u chuka ka swifundza nkulu swin'wani se a mafazi digital se ma sungune ku tsutsuma ngopfu swinene kasi leswaku va mahasi lesahambi ku tlhela va jiketela va fambaka a yinyembani se de facto ma ekipa ma rhambiwa hambi va technical va rhambiwa leswaku va akompanyela majogwi laha kasi leswaku va ta kota ku va scouting hi laha swi lavekaka kona pra va ta kota ku alimentara a tiekipa ta vona hikuva hi minkarhi yin'wani a tikipa ta hina lomu ka Gaza ti loko fika nkarhi lowu wa ku pfula nguva ti tsutsumela maputu ti teka mazvikadori ti tsutsumela bera for example va tsutsumela swimuzankulu swin'wana ntanku kutani kwe hina hi selero laha ta kurisa swileya swo hini a industry ya ku mahama zvikadori ntawu swa hi fanele ku de facto hi va akompanyara vana lava hina ka masiku xipiriti xikolari ntawu loko va khetiwile va integrariwa ka maekipa ya kasi va ta kota ku lapidariwa hambi ku moldariwa va kulisiwa kasi leswaku va ta akompanyeriwa hi laha swi lavekaka kona.
1: A hi le karhi hi twa marito ya tatana Felix Paruke i mun'we ka valandzeli va ta mitlangu ya ku tiyisa miri lowu a xifundzankulu Gaza tlhelo murhangeli wa nhlangano wa ta mitlangu ya bola ka ncencai loko a le karhi a veka mavonelo yakwe mayelano ni ku kala ku nga sunguli a nguva ya bola ya 2026 ndzhaku ka nhlengeletano leyi endliweke ku tiyisisiwile leswaku a mitlangu yi ta sungula hi lisiku la 6 ka junyu kasi a kampionato lona li ta pfula hi 13 ka junyu yaka ka yena wa 2026 ku ta fika no molo ka Gaza a swi se na tiviwa leswaku i mintlawa yi ngaki leyi yi taka na yi baliwile lomu ka xigwa FIFA Connect hi ku landza anawu kambe ku tiveka leswaku mintlawa yi nga leyi ngaki se yi pfulile a swipfalo laha yi langutelaka leswaku ka masiku lawa mataka yi nga tiyisisa a wu kona bya yona a xikarhi ka mapalisani ya campionato provincial kambe u nga rivali muyingiseti leswaku hi xikombiso ka liyendzo li nga landziwa hi u rhangelela nhlangano wa ta mitlangu ya bola lomu xifundzankulu Gaza association sportiva wa le ka xokwe a tivisile leswaku a nga ta swi kota a ku va a kumeka ka mapalisani lawa na yena mabalani se a tivisile leswaku a nga ta swi kota ku va a kumeka a ntlawa club chibutu u tikhala hi ku kala ka xuma ni ku kala ka wu hlengele lava socio leswi swi kalaka swi nga tshembisi leswaku va ta swi kota ku kumeka hi ku hetelela aka nguva ya bola ya 2026 se hi vulile ka Gaza a yi nga ta va kona a torneo de abertura nakona a ku nga ta endliwa a mapalisani ya tasa de Mozambique ku hinkwaswo a kusukela radio Mozambique a emisora provincial ya ka Gaza na ikongoma a hi nyambani ave Fernando Mukhancho.
2: Bongile Fernando Mukhancho hi loko kunene u hetivisile xungetano hi maphikizana ya u khavelaka xikhumba laha ku kala ku nga si tiveka a siku ka Gaza kutani a ku si tiveka mitlawa leyi tikumeka ka maphikizana lawa.

Hi swona hi simama ni magambu ya mihlakani yo tlaneta miri ka siku leyi giga nyamuntlha hi wulile ku rindzeliwa mahlo na mahlo ka Nova Alliance wa machichi ni temusa ka xitatisolo wa ka Masingi. Mihlakani ya tasa Musambiki xungetani hi Musambola mihandzu ya mihlakani yi nga biliwa ku vuleni ka Jornada Maxakeni na Association Black Bulls va ringeni hi 0-0 tolo ka xitatisolo a amukeli ni ku ba Ferroviari wa ka Maputsu hi 1-0 kasi xinga diteta ya ndzali Liga di Sportiva wa Sofala loma nga ya luza hi xigoli chin'we xo kala hlamulo a nyamuntlha ku ni ku simama a ku beliwa ka maphikizana ya vukhaveli ka xikhumba hi xinyimo xa tiku ntlawa wa Union di Sportiva de Songo ni ntlawa wa Ferroviari da Beira kutani Ferroviari da Beira Union di Sportiva de Songo yi hlakani u nga vikisiwa loko swi ta ku kindzora xa tikweni ka Mosambiki kasa Ferroviari de Nampula ata ku mahlu na mahlu ni Bahia de Pemba leyi mihlakano ya Mosambola 2026.

hiwulili idzoyitu golu xtinga chiliwa kutani dzoyitu wa zigolu aka musambola loyi kala ka siku ganya muntlha loko ku pimiwa leswaku byi nga ha yingesela mandzeku loko va ta ku mahlo na mahlo Ferroviario de Nacala ni Association Desportiva de Pemba aka nhlakani wa ku vala jornada.

Hi zwona maphikizana ya kani subdeset lomu Mozambique a kumeka ku kona yini muni wa magrupu hi wulawula hi grupu A la ku nga na Morocco, Tunisia, Egypt ni Ethiopia, a grupu B ku na Costa de Marfim, Camarões, Uganda ni República Democrática do Congo, a grupu C ku na Mali, Angola, Tanzania ni Mozambique, kasi grupu D ku na Senegal, África do Sul, Algéria ni Ghana. I 16 wa mitlawa leyi kunene yi tu mahlu na mahlu ka maphikizana ma faneleke a ku maheka tikweni ga Marokos hi wulile leswaku ntlawa wa tiku ga Marokos kutani ntlawa wa tiku ga Mozambique wu mahile mihlakani yinharhu wu luzile yonhle mihlakani leyi wu belile ni Marokos wu belile ni Camarões wu tlhela wu bela ni Uganda Mozambique kota hi nga wula ka grupu ya Mali, Angola, Tanzania ya ka grupu ya Mali, Angola ni Tanzania. Maphikizana lawa matumaheka a Marokos kusukela aka hweti ya leyi ntlawa wa tiko ga Mozambique wa simama ku tilunghisela aka maphikizana lawa kutani kasa ku nghena ka maphikizana lawa na wu hlumile a matlhari ndzimeni ya ku lwela ku ya ka maphikizana ya Mundial ya Masubi 17.

e 3 kanyanyanyana nga fevereiro wa 1969. Muvumbi wa ntlawa wa Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo Eduardo Montlhabi, a dlawile exibuluka fa xirheyiwi ka buku ko tihofisi ta ntlawa lowu a doropeni bya Dar es Salaam tikweni bya Tanganyika. Hi ku hambana ni leswi swi nga ha yimeliwa ku tiyavanisa ka swizo swa ku kazi ku ntlawa lowu a ku vangaka tihanyi hambileswi fa ku kumekiwa nkamini wa yimpi. Nakone hi wolonkama Samora Mashele ave a tsimba man'wana maqhinga ya yimpi, maqhinga a viki ya ku cinca mahimela ya ku hlasela Maputukezi ni vusirheleli bya Magovela.

0: ku matimu ya siku na muhla hi dzimuke ku gqoviwa ka Nelson Mandela swa nga muzvangeliwa ku sungula wa mulandi wa Afrika do Sul hi 1994 ku simekiwa ka Samora Machel swa nga muzvangeliwa Frelimo ni ku dlawa ka Bernabe Addison Kajika nena ya yimpi ya u khulula tiko dza Musambiki nongonoko lowo u tsaliwe u va u hlayiwa ha Natali Libombo kasi Tomas Buruma ave mukhomiseli wa masvito ni mimpfumawulo.
1: Metwile matimu ya siku nongoloko wa Radio Musambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: kune mamano vatsongwana. Eh avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
1: Ungabali. Pea se ava xiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni pea.
0: Hi ta humula mani. Kamise mhaka yi laka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
1: Va ta phakiwa xikolweni bava. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela pea.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela exikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
0: Mamana mamani a ku na ntirho wa mina ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni loyi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni. U n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: A hi ma hi swoleswo. Hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele. Hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa. Nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: Siku lin'wani Bila a li karhi a ti tshamelela ku duu a pimisa ta vutomi kutani ku ta fika munghana wakwe Khosa.
1: Xewani he Bila, ho ndzi kwala kaya.
2: Hawu kune Bila, wo pimisa yini munghana swa ku va ni tindleve ta wena ti nga niti loko ni xi tsela?
3: Hey, xewani xewani Khosa, ni nga ku twi munghana. Lani ko va ni xiviri ntsena ka mapimo ya mina we male kule swinene man.
2: Ni tekele ku va ni swi vona leswaku nawu a wu lana. Wo pimisa yini he munghana? Wo vilela ku fohla?
3: A ni nge hembi ni ku a ni swi pimisanga. Kambe ni yo ntanga we Khosa ya ha pfumeli Khosi. Lana u ni kuma ni pimisa swa ku ni dya ku yini a ku va ni kuma ku hanya mani.
2: Swona leswi hi swi hanyaka swi na byalanga kambe he munghana a ku na ndlela yin'wana loko a nga ni ku va hi tlhela hi sungulisa.
3: Ya ka mina na ha voni ndlela ya ku sungunisa munghana. Langusa hinkwaswo ni swi xaveke malembe ni nga tirha joni swi fambile ni mati. Tihomu, timbuti, muchini wa ku chambalata masin'wini. Loko a li tiyindlo we Khosa a na ha vuli nchumu.
2: Nada nada munghana, a ku va ndhambi hi tekele minchumu ya hina a swi vuli leswaku hi ko ku hela ka misava. Hi fanele ku va hi pfuka hi yakisa hinkwaswo leswi hi swi luzeke katsongokatsongo. Loko Xikwembu xi swi rhandza hi nga ha tlhela hi pfuka.
4: Phele swo swi vulaka i ntiyisi, ni nga ta za ni nghenela ta vavanuna. Nambi mina ni mu byelile Bila swa ka ku rila a swa ha sizi nchumu, hi fanele ku pfuka hi yekisa hinkwaswo.
3: Ewe u tiva ta yini matsin'wasana?
4: Wona hi swoswi loko ni ku byela nchumu a wu pfumeli, kambe swa swinene ku va hi lwa hi lwela ku kuma ndlela ya ku va hi sungulisa.
2: U tiyisile wansati, languta wena munghana, ntsalo wa tihomu ti file kombe wena u sale ni swipani swimbirhi u nga swi tirhisa ku va u rimela vanhu u va u teka mali ya kona u yi tirhisa swin'wana.
4: Na ni ni mapatu ma nga huluka loko hi xavisa mangali mangani mali ya kona yi nga tirha ka swin'wana.
2: Wa swi vona munghana leswi lavekaka i ku va u tiboha, u tibohela ku va u sungulisa.
3: Ya se na swi vona swa ku hakunene hi fanela ku va ni tlakusa nhloko ni maha swo karhi a ku va ni ta tlhela ni sungula mahanyela mantshwa. Ni pfune hi mapimo munghana, ni pfuna ni ta kumaka ku khoma kona.
2: He munghana a wa ku pfuna u na yena kona kaya loko a li mina futhi ni xihandla a no khalita ntsena ni ku xaweta.
0: Kunene Khosa loyi wa munhu a salisile a suka a famba. Bila ni Sati va sala va luka makungu ya ku sungulisa mahanyela mantshwa na va kongoma ku yakisa leswi ndhambi va tekeleke. Loko ku hundze masiku Bila a tlhele a hundza hi le kaya ka munghana wakwe kambe a tala hi ku hlamala.
2: He Bila, munghana wa mina na ku vona la kaya swa ku he kutani se ku cincile mani.
3: Ya hi swoswo swi vonaka we munghana, lana n'wana nyan'wa hi rheve pheya u ni pfune swinene Khosa.
2: He munghana kutani leswi swi tikitasi makungu ya ku he wani.
3: Xa ku sungula la hileswaku nhambi leswi swi kalaku swi nga na byaliki hikuva hi tolovelile ka ana ha tlheli ni ya nkoveni.
2: A yini?
3: Ana ha tlheli ni ya nkoveni. Ni to yela ntsena ku ya tirha swa mina ku fana ni ku rima ku ya jisa tihomu kambe hi ku tshama ni ta tshama hale ni ntlhaveni.
2: Ya a nkoveni hi ku tolovelile nakona misava ya kona ya pfuna kambe leyi hi nga yi vona hi swa yantswa ku ya ntsena hi ku ya rima.
3: Ya mina ni tibohele swoswo nakona lana wena munghana ni lava ku ma hinkwaswo a ku va ni tlhela ni kuma leswi ni swi luzeke hikwalaho ka tindhambi nakona ka swin'wana ni lava swa ku tlula leswiya swa khale.
2: Leswo hi swona swi nga swa swinene Bila. A helo mfuthu, Xikwembu xi ta hi pfuna ku va hi tlhela hi kota ku va hi kuma ku tlula leswi hi nga faka hi ri na swona.
3: Mina ku na lexi xi nga ni nyimisaka we munghana. Ku ya fika ka nguva yi taka ya timpfula, ni lava ku va vanhu va ni hlamala, wa swi vona? Va ni hlamala bheya, va tlhela va nga kholwi swa ku a ni wisiwile hi tindhambi.

0: Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mosambiki emisor provincial de Maputo.
1: Ahe hoyo hoyo vale kwezo heleka nongonoko xihita na shanga ka siku dza ramuhla hi tlhela futhi hi va khola ka lebyivhiki na hi ku hlunyela ka vuyingiseti lebyinene kutani ke ka lebyivhiki hi navela ku va hi tata bula hi nhlokomhaka ya lisima ngopfu swinene nhlokomhaka leyi yelanaka ni ntumbuluko kun'we ni mahanyela ya xinan'waka hi xilungu va le globalization wi kultura kunene ke ka sike ntumbuluko ku mahanyela lawa ya nan'waka hi nga ku wone wu nga hi pfuna ha yini incini leswi mahanyela lawa hi nga ku wone nan'waka swi nga hi pfunaka loko hi londzisa a ntumbuluko kutani ntumbuluko u na swihlayahlaya swinyingi ntumbuluko u na swihena swinyingi hi ku sa a hi kaneli hi madela a hi kaneli hi magokela a hi kaneli hi makanelela ka bidzi a hi kaneli hi mafambela kumbe hi swo swihena leswi hi nga naswo swa mahanyela yeri ya vakokwana hi ni maAfrika hi ni va ku basa hi ni va muhlovo wa ku tshamisa ku yini kambe hi hanya hi leswi swi saliki tolo hi hlaya leswi swi saliki tolo namuhla swi kalaka swi nga ha tirhisiwi swa nga matumbulukela yezu hi ne vanhu kutani ke namuhla haleno hi ni muzambi wa wezu loyi a taka hi tshandzela a xihitana xa leswi a swi tivaka ni leswi yena a pimisaka leswaku loko nge fa swo yincisa swone ka sika masiku lawa hi nga ku wona lawa dzimeta masiku u fa kumbexana ku ta jika ku pfuka a vumunhu lebyi i nge kumbeke bya hlekahleka bya lahleka yamukelani ku losela ka Natal Yuli Bombo Victoria Sithoye ka vubindzu ni vukombisi bya lowu nongonoko hi ku hlunyela vuyingiseti lebyinene na hi losana hi vunanga lebyi ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo hi navela ku va hi nga nyika nkama mamana Adele ya vukheyo kuma bulula wa ma londzisiwiki ni ku fambisiwa hi wa le kwezo Joaquina Vilankulux
2: ese mine a ku dyondza a ni dyondzanga a ku sungula ku anga ku dyondza estude primara na a xikola Sagrada Familia da Machava Jesus swa ku va papayi va famba va hi siya wa vona papayi a famba ni siya pronto fike ya sinku ko mama ni hanya na mamana ni tshama ni dyondzisa ku hi leswi ni leswi a henci leswi endhakun kwando kamani ni 15 years 15-16 years panye uma amiga kimi a nga ni teka ni ya kwi ni famba a ya tiza no tempo de
3: Do JTM.
2: Ok. Como é que a máquina que trabalhei quantos anos? Parece 20, 20 e tal.
4: Como é que a máquina que trabalhei os 20 anos? Porque eu comecei em 80.
3: Uhum.
4: 80 para 90 e tal, já são gula com raspar.
3: A máquina que é conhecida aí, Nivó?
4: Máquina que se fazia tudo. Aí era... Fazia o quê? Fazia cama hospitalar.
3: Um bed, a espertana.
4: Um bed, a maçã. A matrialia, uma secretaria. Muita coisa. Mene que não come que mumbango minha. O songola nem come que a estufaria. Para ser na amba estufadora. Mas o estufar era o samulho só o songo, só que falando isso. O estufar era o estufar. Negama nem suca, nem a come que a serelharia. Só não. Nem come que a carpintaria. Eu vou fazer uma pulanga para xingar o trem.
3: Umamana wa ntanga yini yakona univana vangaki
4: ten six Malembe 58.
3: 58 anos, une vutivi upfundzile vutivi lejongana John.
0: Ufakazi bya matimu ya vutomi byanga. Shikamwe inga cinca mahanyelo.
3: Kutani uhlaye leswaku a utsongwanini byakho papa ya misiyile kambe hakanyingi vona leswaku vanhu vanyana vanyingi loko va humelela ka matshamela lawa va titluva va tininganisela ka michumu ya ku kala ni nga sizi kambe wena u swi ninganisanga
4: mine a swi ni tlhaselanga swo leswo porke mamanera so wa vona ku u kula se na wona mamana a gama papaya ali papayo wa se u kuma ximini loko ni kula ni njhaku enca swa ku impra mamana enta a nkama wo luwa ni nga vona swa ku papaya wa encekana laya ni tlhele ni kuma vanghana ku sungula hi xiphamanini dyondza ku xavisa xaviso sweswo swa makamba maguxa mathapa nkakana ja ni vona swa ku leswiya ja swa hela enta hi laya ni nga kuma munghana luya pronto ni gama ni famba na hi ja ni ya tisa loko mina mamana wanga nompo de a hlupheka na ni li kona wa vona u pandzoka ukatini na la kaya na wu li so pudu u ve ni monsorto u nga yi sertara halo u tlhela ja swi ve piyona mamana u ta mu nyika yi
0: vufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo
4: mina mamana o fa loko nta a nuna wa kona xayera mina entan ti ngeki mini ni tiza ku ri si ni tizile ngama ni nga tiza a ni hola malume ultimamuxo a mali yezo igamise na yo hola 325 majani swi ta ku lana loko ni hola sempre mamana wa nga ti ngeki ni teka kwalikiri kuza ni munyeni mamana wa nga na kapulana a nga na nchumu ni vaviseka ni kuma mamana wa nga mexi ma nga na kapulana maje ni kona na mina ni ta chuka ni famba na ya pfumala swi ve piyoro ni ta nyika hi mana ni li vale loko u famba u nga ku swigiri u nyikiwa hi mamana haleni swa ku maje mamana xi ya ta ba ni nyika yini porke ni yena a nga na dyono va ni byo bya byin'we byi pandzeka a gama hambale a byi tlhavinyeta ku ya tlhela ya tsimba byi haxuka hi gama hi lavisana hi ku ja loko no va ni nyimba ni n'wana swi ta gama swa ku a swi pfuni nchumu purisi ni ngete mina na ta xa ni tiza purisi mina ndako swaka ukatini mina ni hluphekanga leswaku ni ku a wanuna swaku yini yini yini porke ja a ni swi vona u swanga ni ku latendi lenca leswi endi lenca leswi nexi mukama ni nga sungula ku tiza ni tiza wa vona nkama lowo swa mintizo ntizo swa tisimbisimbi loko ku tlhasa saba a ku nga na nkama wa ku mina ni ku ni to tshama ni ku ta sweswo swa tisimbi leswiya movementafu tingeofisini ukwinikwini u famba u swi nyikela ni yini tisivi leti ni sokeke ke para ku sigeriuke para u kuma ku u kuma pawa hala u kuma pawa la kaya mamana va nga nompondoni muchumbeni
0: vufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo
3: mhaka xiyima xihitana xa lesima lexi u yi dyondzisaka kambe masiku lawa hi nga ka wona vanhwanyana loko va vona leswaku ku humela michumu wo tasa va ti ninganisela ku va va ganga vavanuna u yi byela yini hi mhaka leyi
4: soki a vana mama va le hini lava va vakulu va le a wu byali mbilu wo tswala nyama porke loko a wo tswala mbilu hinkwaswo leswi ni swi julaka mina a ni ta swi kuma a ni ta swi kuma modamo hi ku ve ni ku byela ni ku n'wananga a buluku lebyonga ambala phela byi boya enca leswi maje loko no ku byela la ni ku n'wananga buluku lebyonga ambala phela hi swona enca a sungulekile madala lowa wu tirapasaka xa u jani ku yini we hi ni khale no era fasi u ya mbala xikhancwana xa wuganga era fasi u ya mbala a bulu a saya bya ku leho byi vona saya lebya ka kwango isaya
5: phela ni kapulana ma isaya
4: la vhi ni furu la vhi
5: ni me asa
4: furu ni ka saya ni kapulana manje mwini ka idada ka kone loko u mudwele u ku ya ah swo tra passado swo swa seko vale seko lumano swo swi a swi tizwe le na mbi mini na swi navela ku vana ni vabyela manje a va pfumeli swi fana ni ku ku ganga a ku ganga munhu te nda lavisa yini era mazomelo u gangisa no murado u tshama masinku u me 5 mezi wahamu donja au senja nchumu zungu nishosh nuko mugangi sana murado jamu ni jeto nambi muno ovane a api ali soko nisha mistura sana osusa lishi abeka lako kata vamo zimbo
0: ufakazi dramati muya butomi jangamu shikamwe inga chincha mahanyela
4: ini michumula inga yenchi ini donsu soko nampudu yenchi sana wana apirito porque o amor já é o ano na vala vai é mais vale na vale vale mais
3: ali no Ivana Macapulana Ivana me chamou a puxonga na etvale chaco e colongela se colhele lava mamãe então ele chegou e começou a tachona começava a inquisir lava a coingela a colonga
4: lá na Macapulana só que Macapulana lá o ani boia ni prima o anga é na anga ni coca com boia samba sempre fizes a na casca aku boya nuko ngantsiki loko vona swa kuna mene na la hleka le wena hi fambele ha wena hi nyimela
3: okay
4: chama ka plana lawo exposição
3: la ku xoma xavisi exposição ma
4: não, acho que ma fala uma vez.
3: Ok.
4: São 300 meticais.
3: Cada capulana. Ok. Quanto julou a exposição? O senhor lhe se como?
4: Ah, lhe só na massa com manga, que ninguém coembe. Depende dessa minha... Depende da ele, o prima manga, o que eu chocar, boia, o que eu fambe. Na fam.
3: Ok.
4: So, camalo antes de... Cali só coro. Ani... Zanza kufamba na maasha, luko kuni prigina sana.
3: Ok.
4: Maji, aninga prigina re minengi.
3: Ufamba cha sala utoshkosa.
4: Anifamba ya mofu.
3: Ok.
4: Inga un grupu, akunu grupu ya Saude, jizi sana nayo. Mini nima grupu mani. Anini grupu za Saude, famba na zona. Luko ya chasa ala pronto. Maji, na inga ambispezo sana. So, ia fazeri... É, amba massagem, vano, não sei o que que ajudava quando ir para a massagem. Levava para o Guinara, acabava de chazar, lá o Angelini já era...
3: Socorista.
4: Socorista, não sei o que que que, do Angelini.
3: Xinguana caminho a mina, o atolo, deixa uma mana achar, com vaca, com uma chacha, deixa um gancho, uma nanga, sair, deixa um gancho, deixa um gancho. Isso não chocou, e aí, onde sai, né, lavar?
4: Susu amashaya wako saile, susu wako dwele ka wako, lusu nopo duyenzi. Mwenu jekutu ya wako saile, makamu.
0: Ufakazi dramati muya butomi jangamu. Shikamwe, inga chincha mahanyela.
4: Nee, ni significa duzoku saile, makamu. Ayustivo, dwele wako saile, lusu nopo duyenzi. Kufanani, uspela akali, nowera faso mu dwele mamana, lusu, uli mwana wa... Uma 10, 15 anos, qual o Sanchano? A vanga chama. Qual o Sanchana, Macam? Uyenti? Se o Fabinho vai no Natal. Hã? Nada, mamãe. E aí, só, né? Por isso, eu vou dizer que saí, ele não pôde doer.
0: O Facas Dramati, Muya Tomi Jangam. Chicamwe, Nakin Chamanier.
4: Mas ela só estava fumando. Ele nunca morreu. Eu fumei ele porque o avô. Eu colhi bem. Aí na minha prejuízo, eu colhi o nicho. Eu estava com uma anima vaga. Eu não com casal. Eu não colhi. Mas ele não colhi ele bem. Ele te deu a osso. Eu vou chocolate. Está mal aí. Chocolate. O sila. Canta mais uma. Não sei quem engana. Não sei quem. Ini. Tu ouve. Cheguei. Ela só estava de te ver. Tu ouve. Vai se te ver. Cheguei. A chiguinha achava sujo, maionese. Mas tu consegue a chiguinha fazer maionese. Maionese. Mas ele maionese é mate roda, né? Não come, não come, não come, não come, não come. E tu vai com a de aí a lança agora. E tu vai com a de aí a lança. E mas o menino vai ver seca, mano, não chuleca, só que não tá comigo. Até magata com a vana, um menino, menina, usar o sainha, assim. Ai, menino, Ani, se aguenta, cambelo a cacuanga. Não aguenta como um tacuíne, não tem como. Porque a mesma mão, mano, o fana no sacuda, louco, sequilho.
3: Ok.
4: Louco, o sequilho sacuda. Onde pameli la nambilu kuno vakolo unge pameli ka parato ko e o boni ngikele tinya ke fazaru ke tampara janu o mizo wa munhu wena ukulilu tita jezi sha ulangi wila swo hera pachi ashaka kwa ku wena swivoniwa lomwa kwa akalisinya dzaku swaku kumbi dzibi hili kumbi dzishongeli lwe adzivonaka hilwelo jeli swaku udziteka wa hamba xiposisango hinkwavo vadzivona swa hatana ndzikisa ku hina ndweni
2: mini la mini mbele yanga ya vaviseka mani ya vaviseka loko mejo maali ku ha jelana hi twanana era miloro a swi yantswa swaku va tsimba porque a swi vo hi xixa phela u mu vona i nkulu wa munhu ni mukulu a swi ni teki saya na ni teka fidental a ni na xa koni lomu ndzeni no famba mpunya mpunya mpunya mpunya maxo ya ka muvhani va vakulu a nga maloya na hambi hi ku vona marika ya kalisinga nowera fasi a koni papayi wena tsimbaka pulana swa ku yini yini yini mini le hi nkama wumbenyana a vana lava pfinyiwaka va ku yini swimbenyana ya travesi ya ku a munhu a ku mbunyambunya si wa swi vona porque a wanuna a nga kizeri a nga jiku tiva swona swa ku lweyi i n'wana lweyi i yini a li yona loko hi tshamele sempre ya tlakuka hi vona swa ku hi ngi nto henca kola hi ngi nto henca kola ku tlhesa la mbenyana ngheneliwaka hi sathana a ya ku n'wana ku maxi loko a ho tshama mejo na yi silingetile asi hi ku fumela a va li kona lava va ta hi pfinya a va ta hi pfinya maxi i ya a swi ta yantswanyana kutsongo ni swi vona na swi ta yantswa diki ku munhu o famba i nkulu wa munhu a ni xisuti a nyikiwile a hambale xa xitsongo swivanana swa switsongo swi bohaka hi ntshaku swi vona yini swi vona yini hi gama hi ku yini swoleswo xa loko va famba va swi vona leswi endleleni wena loko u tlha se u n'wi byela kaya leyi a li wena u ka se wena u hanye ka sekulo dexe yini hi ka sekulo mani mani mani u gama ku yini nkama lowa a mini na vaviseka hi la ka yini vavasati nompoti tshama mbonya mbona va vona leswi hi nga vavasati tikita u swi swa ku swa nyoxisa leswi a wu voni nchumu phela swi xongile laha kumbe luma ndzeni a bihile kumbe a nga biha swi tivana na yena kolomo masixani swo swi teka ku swi beka handle ke a munhu mani a nga tshameliwanga ku hamba xiposisano hamba xiposisano na wo ho sungula siya ni lo dya ku langiwa dya wu langiwile enta n'wi fexakela kosi swi pfali leswiya
1: vufakazi bya matimu ya vutomi bya ngamu xikan'we hi nga cinca mahanyelo
4: u tshama na swona swi bekela mani swi bekela munhumuzana swa ku munhumuzana nambiloko o buya hi ku tsutsuma o buya u kumile wena u le kaya yena i ntizweni aswoho a buya u n'wi bekele hinkwaswo a tlhasa ina a hlamba tlhasa nkata phela lana ni ta xizami phela lana ni dya ku yini yini swi nge dari para u minutini aki u ku ha nkata nikwa hi ku ve u kufumelile u ti ta u minuti lwa jesu po ta hamba 0 minuti nkata u ni sizile po ta hamba 0 minuti porque wena wa kufumela u taparile mazi xa para lweyi a nga kalanga taparanga mani i swi to no ku byela verzad para lweyi a kalaka a nga taparanga wena u nga famba swidadu tlhela u bomu kuma swa ku ha yenca laha le xitaratini na hanyimi xitaratini a ni sana xa u gamala si laya oyiva u ta phurisi vanyingi khale ta hi vakulu a va ha dani sweswo loko ku n'wana a ngo yenca na ku ni tsiki mina u ta ni yenca wena porque swa yala ku huma hi ku minina wa titimeta nga hisi yambalani vana nga yambalani mutlhota mu yenci hi ku ini mu ku ina ma ku jika hala mu ku ina nyana mu ta swi vona sweni swi ta famba ben tambe hina hi nga vileli swa ku jika hala hi vilele swa ku a ku teka munhu a boya tikomba kaya a ku hi mini loyi a ku teka u ya tshama kaya
1: vufakazi bya matimu ya vutomi bya ngamu xikan'we hi nga cinca mahanyelo
4: u ve ni munti hi leswi nyoxisaka ni suka lani ku ni ya ka n'wananga ni ya ka sobrinya wanga ni ya ka ntukulu wanga hi leswi nyoxisaka a nga leswaku ntukulu ni mu swi nga tala madixikoteka sweswi ni mu kuma dixikoteka stana ni sani yako. Pele janga malo mo, isawana sako. Azeshi tava vovu. Wael, sosaka na vovu, wale kone ntali vovu. Nambu uvaldo ingela nshoko. Awana wako uku ntafamba ya nvele sako amuze njini. Minilisi nenga nja, lisi para nja ini. Askon. Porque mwini mu dispreza ra vovu. Luku shubona a vovu wako te, mani, vovu lua waloya. Mama yangu lua waloya. Maze anga kuloya nkama yungkolo kutuziku kulu gamala. Uyanja munhu ya ukatini kumbe ni nuna jale sentana vela kuteka nkata nta muteka para no uyanja loko ni nuna wenu mini na nyosha podu ni buyala loko luwanga na wona tashivona swakulo hivovu ntawo loko swivona swakulo hivovu tashivona swako vovu ani falta dry no way preciso no kukombela ntukuluwanga ni ko wenu swivona swako vovu anga na ulombe vovu kukela yini ni vovu anga na kapulano ta ku munyika ka bo atimbilita ene va vovu titoba ni kensile mini suku dzimbenyana kumbe foi ndi amani loko munhu wa mana a kompletara 30 anni a ku minimalembe yanga ani joku dani va Jehovah njoku ni joku dani va vovu anga xikodlera anga vovu soko yo mini nteka a familia dza papai kumbe nteka fa ati ni java vovu wa xitarata a famba java vovu wa xitarata ba hi tsemela bola hi nyika refresh a hi nyika a un kilo ulomba hi nyika mpupa ku khani mambu vovu na hini ku khani mambu ntukulu wanga soko ya wi byelanga soko yenja leswa yuza na hini bode hi ku sigiri nchumu xaku na wona ta tlhe soko va vovu lava ni nga ya ka vona hi leswi apa anya ka khali mana ku shongi aku shongi ntamu porque nao ayo this aku anya ka so ku shongile porque mo anya ni hi va WhatsApp ni wa valentine
6: wa Facebook
4: ni wa Facebook ja ni wa ka ingana wa Facebook hi yakwe ni wa WhatsApp la hi yakwe a himba ho tshama ku go mwana so podu mulavi so kuta yelo akako konga tsara so podu mulavi so kuta na huko mwananga iloko usuka ndirete ya kushaya swako mama vovu na famba kumbe ni famba ni vangani ni ya xikunuku swo swi mwana oh ma famba utasala wene xinga luma nkaku utasala wene mbilo ya vavisa puri ku jota swako akwi swo swi a wu dlayi dzinyingi podu va ti bela ku hala wena u ta tshama ku mina n'wana nga yi laya kwinikwinikwini kwanto heli va va lahla hi vhala kumu u nga swi tivi porque a ha li swoni swa khale swa ku ve va hi byele hi swi twisisa sweswi a ya ha byeli vana veswo a va mamana vava hi va Facebook ni va WhatsApp so
1: vufakazi bya matimu ya vutomi bya ngamu xikan'we hi nga cinca mahanyelo
4: ya na vana lwe akutwaka wo khani mambo ku khani mambo yeho ava kutala ava kutwisisa loko a nga hi tingi lwe mutriki ja u ta swi kuma ku mina na ava julo vovu no va pfumala vovu a nga fi khani mamana wa nga fili na yena

0: Kunene loko ta va u hi tsandzele xi hitana lexo ntumbuluko wa tolo ni wa namuhla kunene wa hambanile a wu fanani a hi swi tivi kumbe swa ha ta tlhela futhi swi fanana hi ni va kona va le ku hi ti hlava njombo ngopfu swinene loko namuhla hi ta va hi vi khola hi tlangela ka Joaquina Vilankulu xi loko a ta va a swi kotile ku va a hi hanana a mabulo lawu na kokwana Adelia Ukeyo hi ni ke hi ba mavoko hi tlhela ntshaku hi nge loko hi bekiseka ka nongonoko lowu wa vhiki ti taka hi ta tlhela futhi hi va khola Natalia Ulibombo na Victoria Stoy va n'wi lela va nge ku dahi ku engeta tata.
1: Xita na xanga, vufakazi bya matimu ya vutomi byanga. Xikan'we hi nga cinca mahanyelo. Xita na xanga. Nongonoko wa Radio Mozambique, Emissor Provincial de Maputo.

Madrungula ya vusiku haimi soro provincia di Maputo muhlayi Natali Olibombo muzhangele wa tiko asindzisa kuva ni huvoneleli byikulu bya milawu ya ta mafambela switaratwini ngopfu ni ku xixima ta vuchayeli bya mimovha ku switarato swa tiko. Daniel Chapo asindzisa nakona kuva ku khatisiwa hi xitlhelafuzi vanhu va nga vaka va fanela ku va va vhikela ku humelela ka timhangu ta mimovha switarateni. Muzhangeli wa tiko a hlaya timhaka leti swa nga ku hlunamela mhangu ya movha yi humeleleki vusikwini bya mugqivela wa tolo a xifundzheni xa le Nakala Vetla a xifundzhankulu Nampula ku yone ku luziki vutomi bya 10 bya vanhu 51 ni ku vavisiwa ka van'wana va 10 na vabiri. Muzhangeli wa tiko a ku cava dokodela ni vatsutsumeli leswaku va va ni vuzhombe ni ku tendela vanhu va kumaniki ni khombo bya mhangu leyi xikan'we ni ku va ku seketeliwa lava va lahlekeliwiki hi maxaka yavo. Na ku yenceka leswo ntlawa wa vuhloli wa Inatro xikan'we ni mintamu ya vupholisa bya huvoneleli bya xitarato hi ku hangwesa wo kongomeya xifundzheni xa le Nakala Vetla a xifundzhankulu Nampula a ku va u ya hlola ni ku vona hi kusuhi xivangelo xa mhangu leyi yi dlayiki 10 bya vanhu 51. Ntlawa u yi kuma leswaku xivangelo hi ku kala ka matshamela manene ya movha ni matshamela ya ku kala ma nga lulamanga a xitaratwini. Ntlawa lowo wo dzungula leswaku muchayeli wa movha wo hambiki mhangu leyi a tsutsumile na lonkama a nga kaza juleteliwa a ku va a khatisiwa hi leswi swi nga vaka swi mubindzwa. Mazana mabizi wa swibomba swintshwa swa ku va tinjini ta swona ti tirha hi gas musumbuluko byi xaka swi ta nyikeliwa xitshungwini a ku va ha swona ku ta pumbiwa nxanisa yi vangaka hi ku kala ka maxapa hikwalaho ka ku pfumaleka ka maphalafeni mhandzu wa mpfilumpfilu yi vonakaka ku matiko ya Medi Oriente. Nsonto leyi holobye wa ta ntleketlo Joao Matlombe a yi ya vona hi kusuhi ta malulamisela ya lowuntizo wa Stadio da Independencia ka maxava lana dzunguliki leswaku mfumo wu ta ya mahlweni hi ku tihita leswaku ku ya tlhasa vugan'wini bya mfumo lowu ma munisipio hinkwawo ya tiko ma va ni tinkomponi ti yelanaka ni mintleketlo ya xitshungu. Xiyenge xa ta vudavu ka xokwe xifundzwa xa le ka Gaza na n'waka xi ve ni ku tlakuka ka timhaka ta vuvabyi bya diareya. Tinhlayo ti komba 800 wa timhaka ku tin'hweti tinjhazo ta ku sungula na n'waka. Ku tlakuka ka tinhlayo ku katsa ku vindlavindlekisa xiyenge xa ta vudavu hikwalaho ka ku va ku nkama wa ku fana wa lembe tshikhalutiki ku vona kiki 170 wa timhaka. Muzhangeli wa ta vudavu ka xokwe a dzungula leswaku ku va mati ma ni nsila hi swin'we swa swivangelo swi yengeselaka mavabyi lawa. Ntlhanu wa swikola ni swipiritana swa le Bajone ya xifundzheni xa le Mukubela xifundzhankulu Zambezia swi pfaliwile mhandzu wa ku va vadyondzisi va ta va va tsutsumile mimbangu ya vuyantizo ku fana ni vaongoli hikwalaho ka ku va va ni ku chava ka leswaku xitshungu xi va henhla ku va va ni madzimi mayelanaka ni ku va ku ni swihila swa ku va vanhu va tshukuvela swizo swa vununa. Mathixa ni vainfirmeiro va tsutsumi hi ku chava ku dlawa. Madzungula lawa ma byeliwe primeiro sekretario wa Frelimo wa le Zambezia Francisco Nangura. Tiku bya Niger byi tsimbisi ku tirha 5 wa switichi na 4 swa vuhangalasi bya madzungula swi hehliwaka ku va swi hoxela matshamela ya ku zula ni ntshamiseko tikweni lebyiyana. Xivubyana xa vulanguseli bya mintirho ya vutsali bya madzungula a Niger xi hlaya leswaku ku pfaliwa ka switichi leswi ku ta va ku li lokunene a ku va ku bekiseka ni ku xiximiwa milayo ya tiko na miloko min'wana mitlhangano ngopfu mi hanyela ka timfanelo ta vimunhu mi hlunamela maendlelo lawa. Vaxiyi va enteleliki ku xiya ta matshamela ya nkama va dzungula leswaku musumbuluko byi xaka doropa bya Tete ku hisa ku ta chuka ku tlhasa ka 37 grau centigrados ku landzela Kelemane na Beira 35 Inyambane 34 Nampula Ximoyo na Vilankulu 32 Pemba na Nchayinchayi 31 Maputo 30
Kasilijinga kupepela iviti ise jgira ushinti gira dush. Baingi seti vachanche kaka hima inchela lawa. Hingwe tlasisele madrungula ya lonkama haimi sor provincial di Maputo. Mawaku lukuma ngwe tlasile ha hombe.

0: Hai amukela mwingi sete haleni hoyo hoyo tipelile.
1: Upelile tatana.
0: Au pele na upele nta kokwa.
1: Ema manele na gabeli mashuva. Barlis kabra.
0: Ahina. Dipela njani?
1: Ah dipele kwa go wena kwa lana ku motse tenge ani tsayo ka tsapa ntse.
0: Kunene na hine botumtsi kone.
1: Nen.
0: Abunanga.
1: Ini sabha u ya chaka ne dimash.
0: Mhm.
2: Armando Mavota.
0: Tatana Mavota, me queen.
2: Eu comecei a lani para Nkumbeza.
0: Ankumbeza.
2: Kalmambu, se.
0: Amura queen. Avinanga papai.
2: Nkumbela Cosete.
0: Ali in Cosete.
2: Qualquer música a Cosete, papai.
0: Itlangeli leso.
2: Kalmambu.
0: Hey, na bela leso ka ngubane o siku lezi zwinene.
2: Kalmambu.
0: Ahe. 21 hore zwina 14 minutos. Hey, ti hlawulela vunanga lebye hina vela ka dzone kunene. Dipeli.
3: Yo be ya kopela bomba.
0: Oh, dipeli le dipeli primera dama. Dipela njani? Ampela. Kunene na hini vutomi byi kone. Avunanga. Vangeman?
3: FDD.
0: FDD. Ali in FDD. Nikona emeye lune ke ntroni bona ka tanilisi.
4: O fana ntukana.
0: Ya.
4: Fernando gwe wanka mashake.
0: Ina.
4: Aunanga Julia Alberto Mcheka loka ku khane mambo baba samora mashere.
0: Khane mambo samora.
4: Khane mambo baba samora mashere khane
0: mambo. Dra Alberto Mcheka. Etangele leso.
4: Kankoskazi Ana Jose Mula Kasiku Tukan, Lauren Tukane, Elena Gabriel Mashava, Mwavuvuma Mnyingi, Martha Shiluvani, Olum Barangu, Pascal Maldive, Spyro Mari, Ni Hinkwavo, Hinkwavo, Aida Kumayo, Maria Fulan, Yo, Ya, Vuvulina Mponzo, Avanyoshi Hinkwavo, Nalina Matole.
0: Ya.
4: Ena makwezo.
0: Itangile tata.
4: A jao khanela ta a kunya dawa.
0: Eh.
3: Opa ile wa
0: Oh, tupele mama.
3: Tupele.
0: Ngoi ni.
3: Ha, wosia isa isa, ngongu na kuwa lana.
0: Kunena, hau nae ni kone. Habeki seka mpena. Inaka, avinanga mwengalo njobota jini nkamalu.
3: Laiza ke matusi, Lazaro.
0: Lazaro, mwananga. Aina.
3: Ya kamuna muzani papa Fernando Guevara. Ni mwana wa mina Serena Fernando Guevara.
0: Nishon.
3: Nadia Fernando Guevara. Isabel Fernando Guevara. Ni unkwao la vantuaka na varungula. Ninyasi dada wa mina Chukani na mamani Laura.
0: Nishon. Nishon. Hatangela so.
3: Niko.
0: Bye. Oh, 21 horas e 17 minutos de Pelile.
5: Au Pelene, papai.
0: Au Pelene, Pelissana, man.
5: Alice, hoje não na Anguila.
0: Ah, é, hoje não na Anguila. Kunja, hoje não na Anguila.
5: Hoje não na Anguila, papai, com o Zulile.
0: Uhum.
5: Vou querer engatir o Kukula Kaene, mas já aguardarão, é, com o Zulile, papai.
0: É só.
5: Havaí vai, ele se mulandota.
0: Ah, pelo.
5: Sim, ganha e buzaca, o hotel é em todo lugar.
0: Até que lá com o nene, a vinangale de um chão lá gado, né?
5: Justino Baca.
0: Justino Baca. Ali e no Baca?
5: Qualquer, basta colher o Baca.
0: E tem que ele só? E na vela com o Mudrungula ela com a Alana Shinonanquila.
5: Tá.
0: Ahê. 21 horas na 18 minutos de Saúla que é o Nangalejo na vela Gabzone, que saiu de Chachameta, Haleo, com Nene, a mente junia em Missouro Provincial de Maputo de Pelile.
2: Ao Pelile.
0: E Pelile Sanamã?
2: Isso me é uma cama Matolacê.
0: Matolacê.
2: Matolacê.
0: Vem já, anima cama.
2: Ah, no carro, lentinho, lentinho.
0: Lentinho. Lentinho.
2: Lentinho. Lentinho.
0: O Takuíne Atana.
2: Só.
0: A Vinangam Shaulaman. Ampela. A Vinangam Shaulaman.
2: Marion Timan.
0: Marion Timan.
2: Marion Timan, o que é que você está fazendo?
0: É mal. É mal, é mal.
2: Mal.
0: Mal e Satana.
2: Alberto Timana. Mas a original é Alberto Intimano.
0: Já.
2: A música é um Narlo. Um Alberto Intimano, um Amaro Intimano, um Azimbo. Mas me lua não lava, não lava lua com Alberto Intimano, a original.
0: Ah, está o Xota com a Lahaki. Está a Gelir.
2: I'm going to go to the house.
0: Ahê. 21 horas na 51 minutos de sua rombe cuva hi amukela vayingiseti va ku hambanahambana kasi ka matlhelo ya ku hambanahambana lava va zon'waka mpela hi ku va va pfuxelana na hine haleno hoyo hoyo tipelile
6: tipelile papaleo
0: pelisana ma
6: uli matola si mungana wa simiyo makampe tana ora sikino simko nna kotia
0: minjani
6: matipelile pari
0: hiswo
6: ni mi vonile matola si ni rindzilekile hinkwako a teko le ka simiyo makamu li ni thasile ni ku vona zona parasimapineweni ika ni vuya ko kaya ni ta tshama le ra mutimbola
0: ya
6: ni swi voni kahle hambi simiyo makamu ni yili laha tirini ka yena munyika numero leyi ya 84 liyani pratani ta papa ematini lwa kolega wa yena kumba swa ku hlayisile siku la nyamuka li voni
0: impela
6: lisisile swi ni lava ku tikisela Barcelona na Real Madrid
0: i nkama kutani
6: ya hi ku xa 21:30 loyi a lava ku sungula ku yo hinkwaswo xa brisile swi ni ku ni hawula wena na bava lowu hambi ku sungula xa ni ta tima a radio xa ni ta sungula ku presleta umuhenza debt wa Real Madrid Sporting Matati ya makulubi ya mini hilapa
0: hi swona
6: a vhiki leyi taka hi lava ku ba hi lava ku ba provhere leswi ku hayi na va maxitakini tambe provhere hi ngoma ya hina
0: impela
6: ndoda ya mina leyi yana na kutiva da kapitali wala na a wa swi tiva na yena mungana wa hina wa suka pa maxitakini na provhere malembe hinkwawo va divirisalela
0: a vunanga mihlawula mani papayi
6: tatana wanga mina a lisimu leyi ni yi rhandzakala lisimu leli lala ni ku baka swa kufana nsimu leyi ya ni hlupekile phela ni hlupekile mesi maxiza xikwembu xi nyikile a kwesikasi leyi ni nga na yona lana xina silvestre xikhangu xa sweswimkopo xa thatile xa xa hi kulile xa ni vana ni vatukulu xa se a swi kombi swi hlayiseki ike ni khesa mister xikwembu hambi ku ni vulavula na ni tiyisile leswaku apa xikwembu xa xi ni pfunile
0: hi swo
6: lisimu leyi ni hereketa ka yena kasi ya mina kisina silvestre xikwembukopo ni vasivali va mina hinkwavo va ka va kumekaka ka donas ni lava kumekaka ko ka gaza kule amakeza ni wena ku li maputilo mungana wa mina madala jokobe mi ni nga mpfunisa ku pfuna ka radio kuta madala jokobe leyi a ni tirha na yena florista tilandi se ni swo swikolo va nga kona ku hala ka mahubu luya na a hi guardo i jardinyiki a ku fana na yehe mina ni sasekisi wa mimiti ya van'wanyana ixaa na yena simiwa makamu yalo a nga huma sweswi ni mutwile laha ni va ku famba ya etlela makamu maxinyamutlha a nga dakwana a nga ta etlela hikuva a literiweni
0: impela
6: ni ku vona wulisini zandamela na mama nambele ya zandamela ni
0: vaaivanyiselina
6: xul ali mambo tatana wanga tira ni phata
0: ekhani swo
6: mambo a hi tsandzikile ku ya kakwa yale ka maa mudlelani a teka sakala mina lama sambala nikuma leti ra sport laha ya makaa masapa nyamutaniya ka swivali wa mina muringula ni ku ya swivali ni tata vhiki li taka swivali mi nga tshavi ni tata baba mbulula
0: ahe
6: ali mambo
0: 21 horas da 25 minutos e daí que a Kuwait bela bunanga kameta kamisa ilwe mngiseti bzidi pelile kunene hi pelisana man aboa na minjani ina na hine utom zwikona ngwitolela kule swinene vunanga mi nga va hlawula
7: mahosianga
0: bya Marlene
7: kombela ku a ku tirhisa voice la wena ni rungula mamana wa
0: mina
7: yingiseti
0: hinkwayo
7: kuhlayile papayi ku hanyiseleni ka nghani na ei a hi na xinja
0: leswaku swi le lebyimina
7: mina leyi tirhweni wamavoko
0: eka na tirha na hombe swo
7: loko ni tirha hombe ni ta hlwela fumbi
0: tata vidimo horas da 26 minutos ya ngheneni ndzimani ya tibela vunanga

Vamakwerhu. A hi nge same dish. Na khosedi. Wa nduma na gomuleni. U nga buzi makwerhu swa ku i nga veni mani lweyo. Wena u rhandza ka hi rhandzaneni. Tlanga xikan'we. Hi nga vamakwerhu. Ingisa wa swi twa.

kuva ku khatisiwa hi xitlhela fuzwi vanhu va nga vaka va fanela ku va va vhikela ku humelela ka timhangu ta mimovha switarateni. Muzwangeli wa tiko ha hlaya timhaka leti swa nga ku hlunamela mhangu ya movha yi humeleleki vusikwini bya mugqivela wa tolo a xifundzheni xa le Nakala Vhetla, a xifundzhankulu Nampula, ku yone ku luziki vutomi bya 10 bya vanhu 51 ni ku vavisiwa ka van'wana va 10 na vabiji. Muzwangeli wa tiko ha ku cava dokodela ni vatsutsumeli leswaku va va ni vuzombe ni ku tiendlela vanhu va kumaniki ni khombo bya mhangu leyi xikan'we ni ku va ku seketeliwa lava va lahlekeliwiki hi maxaka yavo. Na ku yenceka leswo ntlawa wa vuhloli wa INATRO xikan'we ni mintamu ya vupholisa bya vuvonelele bya xitarato hi ku hangwesa wo kongomeya xifundzheni xa le Nakala Vhetla a xifundzhankulu Nampula a ku va u ya hlola ni ku vona hi kusuhi xivangelo xa mhangu leyi yi dlayiki 10 bya vanhu 51. Ntlawa u yi kuma leswaku xivangelo i ku kala ka matshamela manene ya movha ni matshamela ya ku kala ma nga lulamanga a xitaratwini. Ntlawa lowo wo dzungula leswaku muchayeli wa movha wo hambiki mhangu leyi a tsutsumile na lonkama a nga kaza juleteliwa a ku va a khatisiwa hi leswi swi nga vaka swi mubindzwa. Mazana mabizi wa swibomba swimpshwa swa ku va tinjini ta swone ti tiza hi gas musumbuluko byi xaka swi ta nyikeliwa xitshungwini a ku va ha swona ku ta pumbiwa nxanisa yi vangaka hi ku kala ka maxapa hikwalaka ku pfumaleka ka maphalafeni mhandzu wa mpfilumpfilu yi vonakaka ku matiko ya Medi Oriente. Nsonto leyi holobye wa ta ntleketlo Joao Matlombe a yi ya vona hi kusuhi yi ta malulamisela ya lowuntizwa Stadio da Independencia ka maxava lana dzunguliki leswaku mfumo wu ta ya mahlweni hi ku tihita leswaku ku ya tlhasa vugan'wini bya mfumo lowu ma munisipi hinkwawo ya tiko ma va ni tinkomponi ti yelanaka ni mintleketlo ya xitshungu. Xiyenge xa ta vudavu ka xokwe xifundzwa xa le ka Gaza na n'waka xi ve ni ku tlakuka ka timhaka ta vuvabyi bya diareya. Tinhlayo ti komba 800 wa timhaka ku tin'hweti tinjhazo ta ku sungula na n'waka. Ku tlakuka ka tinhlayo ku katsa ku vindlavindlekisa xiyenge xa ta vudavu hikwalaho ka ku va ku nkama wa ku fana wa lembetsikhalutiki ku vona kiki 170 wa timhaka. Muzwangeli wa ta vudavu ka xokwe a dzungula leswaku ku va mati ma ni nsila hi swin'we swa swivangelo swi yengeselaka mavabyi lawa. Ntlhanu wa swikola ni swipiritana swa le Bajone ya xifundzheni xa le Mukubela xifundzhankulu Zambezia swi pfaliwile mhandzu wa ku va vadyondzisi va ta va va tsutsumile mimbangu ya vuyantizo ku fana ni vaongoli hikwalaho ka ku va va ni ku chava ka leswaku xitshungu xi va hehla ku va va ni madzimi mayelanaka ni ku va ku ni swihila swa ku va vanhu va tshukuvela swizo swa vununa. Mathixa ni vainfirmeiro va tsutsumi hi ku chava ku dlawa. Madzungula lawa ma byeliwi primeiro sekretario wa Frelimo wa le Zambezia Francisco Nangura. Tiku bya Niger byi tsimbisi ku tisa 5 wa switichi na 4 swa vuhangalasi bya madzungula swi hehliwaka ku va swi hoxela matshamela ya ku zula ni ntshamiseko tikweni lebyiyana. Xivubyana xa vulanguseli bya mintirho ya vutsali bya madzungula a Niger xi hlaya leswaku ku pfaliwa ka switichi leswi ku ta va ku li lokunene a ku va ku bekiseka ni ku xiximiwa milayo ya tiko na miloko min'wana mitlhangano ngopfu mi hanyelaka timfanelo ta vimunhu mi hlunamela maendlelo lawa. Vaxiyi va enteleliki ku xiyata matshamela ya nkama va dzungula leswaku musumbuluko byi xaka doroba bya Tete ku hisa ku ta chuka ku tlhasa ka 37 grau centigrados ku landzela Kelemane na Beira 35 Inyambane 34 Nampula Ximoyi na Vilankulu 32 Pemba na Nchayinchayi 31 Maputo 30 kasi Lijinga ku pepela hi 26 grau centigrados. Vayingiseti va tsandzekaka hi maendlelo lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonkama Haimisor Provincial de Maputo ma waku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.

Kuhlala va basikini ti nhloko hi vukhale kunene va nge swa ku kala swi nga heli swa hlola. Mintirho mi sunguneke hi nkama wa vintores hi mi yimisa kola. Na hi ni ku duma ka leswaku hi ta bekiseka ka leti thantamaka siko. A ku va kunene hi ta va hi pangalatana xikan'we. Kasi ke hi tolovela ku va hi hlaya leswaku swa hombe ku vo tidyondzisa hi xiwudeki hi ku sa xi le khuzini ke lexo. Hi xiveketamela hi mavoko. A nkama lowu wa vusweti ni ku vilela. Va munghana va nga va ku tekela mpela xiva lumba. Mirandolini matimbe wa n'wilela rito lebyi n'wi byi twaka lehona tanihi libo mpela xiva lumba. Mirandolini matimbe wa n'wilela rito lebyi n'wi byi twaka lehona tanihi libombo hi nge ku n'wine tata.